0: du gis bax ndax amna yumi jëfëndiko yo xamne mo koy tey ëmb ba tax muy dagg mbaxam ne koku nan nga koy fassé fassem sunna ak it boko fassé ba nopi nan lay iddawo
1: wa xam nga idda mom ñett jigeen ñi ñu am ko ëmb bo amé doom ko xamne du ëmb wésun ëmb wala aggu ci ñett wër ku toll ci gis bax nak ñetti lam mo xam ñak gis bax gi ak nampa la ko waral wala wëredi la wala xamul lu mdon wala ay garab yu nan la comme non nga waxe legi su bo mom at lay top kuñ fafa te gisut bax te war ko meuna gis mo xam lay nampal mo xam bu de koy nampal mo ci romo bu de koy nampal mom yene ba feral bu gisé bax ñetti bax la bu gis bax toga dan bu de nak ko xamne masalan tay da wëredi wala dafa am li ñuy wax istihada direct di wëredi nga xane te xamé wu len koku lañ wax ne ko day xaar juroom ñenti wër iddaw ñetti wër mooy fukki at fukki wër ñaar lay tok wax ni fukki wër ñaar lay tok ngir ñu leer ko ne ko idam mat tax yu ma di baye xel lañ ci def fasal jigen ci jamono yimi nampal te du am ñoo xare bu ñu nampal du gis bax jafé def bu mo ci nek waye kep ko xam dal la tollu ci gis bax te gisuko ak lu ko mëna waral e tokat
0: donte day jëfëndiko yifi planning wala dar
1: wa moy lolu moy ne kon dafa nani garab ki day nampal ki dafa febar amna ko xamni xamul lu ko wala dañ dal
0: yépp dekk na dafa wara tokat
1: at lay tok bu dekk nampal mo ci am lay nek ba faral bu gisé bax baxna bu gisu bax tokat at
0: passé ko ci biir période bobu it nak
1: du don ah mom téw won ko waye nak lor gi ci nek ñi ko daan dag bu ñek bu day soono ci nampal ñaara buñ ko faké dañuy wuti nday ci nampal mo yel nampal bi mom ngir ki man max jigeen bu féré rek tam lay gis max bu ko defé ngir indi gaaw jax masalan tay da yor ñet ñent soxna la yor fafa ci kenn fafa tay li muñ ta takat ndax ki fek idam jexut soxna la tay da nak legi na bu bëgge takat day liggindi ba ke ido ji man kon bokk na ci manam mu wuti ku nampal doom gi wala bu doom gi agge fuñ ko mëna féral mu féral ko leg ngir soxna ci mom mana gis bax ba ibe mana bat da bu dul lol day def luñu téré moy passé ku nepp ben lol bi da la tax ko ñett passé mom bo wa na nek bayil way nga def bi da nga def luñu téré
0: mbokk yu mëna mana ci gënt gënt ndax da sangu da ko waral
1: bu dara génné ci mom
0: bu dara génné
1: ci gënt di jaxaso dara génné ci mom dara waru ko wa bay sa bu ndox génné nak mom mom bu yawo sang war nako mo xam yegg na banex mo xam yegul banex
0: ki mu ne ndax imam ji nga xamne da fay sujootu khabli ki nga xamne dañ ko raw ndax da fay and ak imam wala numuy def
1: waaw ko xamne iliman da la raw ay rakka bu imam de sujoot khabla salam da ngay sujoot and ak mom donte fekke wo sawbu sujoot ba salam iliman man na jom ci rakka bu ñek bi na rawe ba waral sujoot khabla salam da fekke wo way bu sujooti da ngay sujoot bu sujote day and mom sujote bu imam selmale nak mu job agal julle mo
0: ndax bu imam day ba mu tass say da ngay and mom ba
1: mom koy imam bo ne mom dañ ko roy lu ndax mu dam
0: wala bo xasse dug ci julli nga fekke wut timit
1: waaw bu ngi mom imam daf lay def rek bu imam sujote ñaar sujote taywat day taywat bu selmale nak mu doro job bu don sujote ba la salam nak mom bu imam selmale day job agal julle bu na fay ko waye du ko rafa nak mom waye bu de qabla salam mom don ci julle mata gut day and ak iman daf ko doori jog agal ci lew
0: bokku mi mune lan moy atep ñi nga xamne dañu gis ci jumaa ji mana kabar bu mujj bi dal da melne su imam taya taya ju mujj bay tok dal ñepp dañuy andando ci allahu akbar joju mune lolu lan moy atep ak lutax ñen ñi diko def
1: lutax ñu def xawmu ko wax yalla way dal bokku ci li santane mom li ñu santane jiri mom ku dul iliman dañu bëgg nga yallu say kabar lu ci dul kabar armal ak selmal ñaar yoy lañ bëgg ñu diko bëral mom kuy julli ku ne bëgg nañ mu bëral kabar harmal ak selmal waye ci def nak bo dé ma mom lañu bëgg diko yallu allahumma iliman bi soxla jot li kat jot li nañ xam na lu tuddu jot li tuddu moy lu jot lañu jot li bu fekk iliman limi wax ñi julli ñepp koy dégg jëru waye bu fekké kaddum dafa soufé nak wala mbolo yu bari ba nga xamne kaddu mu tagg fepp wa dagan nañu wut ko jot li bu ba koko nak mom ma mom la waaye mën naa wax ci kaw waaye lu lool nag dañoo bëgg kabar yépp kenn ko di ko yellu bu dee maamoom xëy na nag aada la joo xam ne waaye dañ koy dégg ne mel ne daal xam naa ñu

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yo soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lool lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay bopin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mourid mu yagg fi lol tan deug wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: ay copine ñata yon la la wo ba jël nga say ticket
2: ci jank bëgg na ko dé dama xamul nuñ koy défé té damay ragal mu jafé
1: jafé dédé da ngay dem ci ticket pointdecart2026.org nga tann bëss yi ak sport yi la soxal nga fay rek mu jéx
2: wa prix yi nak
1: ticket yi ñu ngi tambali 1000 francs CFA xarit ndëk yi wuté nañu mu aaju ci xew xew bi té amna sax yo xamni do ci fay dara ñëwul way
2: ah jank mo kal nga affaire yi dé wa d'accord na instant yi mom am matuma benn lay légui lay jënd sama ticket amul xalaat
1: yow tamit djappal sa place pour le ken netali jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 Daleko 31 octobre au 13 novembre 2026 dig dagay ci site biditicket.dakar2026.org afrique dalal nakaru djemmal

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: nga xamne liggey le bu ragniko bo xamanteni ci seenu taxaway do na tut lo xamanteni ci dañ koy jeex wala ñu diko xamle ndax ñepp xam nañ ko ñepp tek nañ ci seen bëtt doñ na ci sekk rek kep ko xamne yalla def na mu accès ci barab bi ba gis li nga xamanteni ci mom ngeen fi liggeyel serigne bi ñoo ngi ñaan yalla mu gën leena deugëral tanangul leen liggey bobu nonu ta tegal leen ko fo xamne yaq agufa gannaaw lol nak comme niko serigne bi waxe nim ko waxe legui waxtan wi ni ngi jëm ci cheikh ramadan man ni ngi koy def ci kon cheikh ramadan waye tem bi moy taxaway jakk ci l'islam ndax day taxaway bo xamanteni ci tem bi ci bopam tan gi ngeen ko tan rek lu ama am solo la taxaway jakk ci l'islam def na ne lol kep ko ak naka lañ koy dundale ñaar yoy lañ wax taxaway l'islam taxaway jakk ci l'islam ak naka lañu dundale jakk lool moy li nga xamanteni ci kon moy tem bi tem bobu nak niñ ko fasiyene waxtani insha Allah dañu bëgg fatali ci l'islam ci bu yag ba taxaway jakk ba nga xamanteni ci danako am boba non nak lañuy wacce ba aksi ci sunu taxaway bi nga xamanteni ci mom def nako ci lool liñ ci jublu moy dañu bëgg ñi xam mom yéssal gi nga xamanteni ci yéssal nako mbollem lolal ci diiné rek lepp lo gis ñene la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi nafsi wala sahaba ya bayyi won nañ ko fi wala tabi'in ya bayyi won nañ ko fi rek su la nexé bo doon waxtan sax man nga tambalé ci mom waye bo jitalé dé lu yagalé rek da nga xam mom ak yéssalam ak ak yokam ak liggéey bu lay bi nga xamanteni ci doli nako ci kon lol non lañ fassiyene defé waxtan yi insha Allah ta'ala suñ bëggone waxtan ci mbirum jakk nak ak nan lañ koy dundalé ak lan moy taxaway jakk ci bopam doyna sekk ñi tambalé ci aya bi nga xamné suñ borom subhanahu wa ta'ala wax nako ci alquranul karim ne innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'afih ulaika ayyakunu minal muhtadin lolu moy dafa jëfëndiko batuk innama ta batuk innama ci langue yi nga xamne moy langue yaram ñeneen ko arab dañuy wax ne day tak moy lo xamne day gënne lepp lu ci bokkut dal di duggal lepp lu ci bokk manam dal baddi fu dik innama fu dik lu duñ ci kisaak ba xam ndax li ci la bokk wala lay bokku ci dedet gënne na lepp lu mata duggene duggal lepp lu mata duggal sun borom nak dal di jëfëndiko innama bobu dal ne da am ño xamne ñoy dundal jakkay yalla yi wala mu ne ñen rek ñoy dundal jakkay yalla yi tambali di len melal ñi ne ko ñoo ñu mo mëne moy ñi nga xamne gëm nañu yalla gëm bi sul akhirah gi taxawal julli di nat azaka te ragal ñu kudul yalla mu ne ñoo ñu ñoo ñi nga xamanteni ci sun borom da na len boole ci way gindi ku ñi kon innama moy lool kon ñoo ñu ku yalla limu fi rek xamal ne bokku te ñi nga xamanteni ci ñoy dundal jakka kon taxawayu jakka ak dundal gi kon dundal gi buñ ko doon wax rek ay bi yalla ñeek wax moy ñen rek ñoy dundal jakka moy ñi nga xamanteni ci neene gëm nañu yalla gëm nañu bisub al-akhirah neena fo leen fekk ñay taxawal julli ak dina ta azaka ak ta duñ ragal kenn ku dul yalla waxna ci benen aya mom suñu borom subhanahu wa ta'ala batay ne fi buyutin azina Allah an tursa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتخلب فيه القلوب والأبصار.

na néeg yoo xamante ne si sunu borom dafa digle ñu fa yëkkati ak di fa tudd aw turam moom yàlla ci boppam. Nee na ñu ko fay sàbbaal ci suba gi ak ci ngoon yi. Mu ne néeg yooyu nag am nañu fa nekk ñoo xam ne ay góor lañ, ñoo xamante ne si nee na commerce wala jaay, jënd ak jaay, mën leen a soxlaal mukk ba ñuy fàtte tudd yàlla ak di taxawal julli ak di natt azaka, ndax nee na daa am bis boo xam ne moom lañ bàyyi xel di ko ragal. Te bis boobu mooy bis bi nga xamante ne si nee na xol ya cayay wëlbatiku ak jëf kisya. Kon loolu aaya boobu gis nga ko. Kon bokk na ci ñi sunu borom tagg nga xamante ne si moo tax borom xam-xam yu baje dañuy ñuy tafsir dañuy ñambaas mooy commentaire ci aaya bi ne l'islam wala jàkk ab taxawaayam ñu bañe buñ ko waxee léeg-léegi ci yenn société yi dañuy teg ne nit ñu néew doole ji ñoo fay dem, ñi amul dara, maanaam ñi ñu wooyee al fuqara te sax du aw ŋàññi bu fekkee teguñ ko seen bopp. Ñu baje dañoo teg ne ñoo ñoo fa war a dem ñu ne déedéet suñu borom danee rijaalun laa tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah. Maanaam buñ ko doon wax tey jii bëggkoo misal dëgg mu gën a leer ci langage jamono, nee na oom d' affaire yu mag yi wala opérateur économie yi ni sahaaba yi meloon Abdourahmane ibnu Awf radiallahu anhu, Seydina Ousmane Affan, nga xamante ne si tey buñ leen doon xool ci jamono ji seen alal ak seen wërsëg ñoo daan financé l'islam ay milliardaire lañ woon ci waxeenu jamono, nee na ñu ñoo daan fréquenté jàkka yi. Kon loolu rek am na luñ ciy dégg lu am solo loo xamante ne si xaj na buñ demee ba agsi ci Sëñ Touba ak yeesalam l'islam ak taxawaayam ci jàkka dana gën a leer. Sun borom ci boppam nag kon ñaari aaya yooyu moom lañ jiital ngir ni mu waxee ne noonu lañ war a dundale jàkka, nag noonu la andee ay aaya yoo xamante ne si day tere maanaam ñuy rappal jàkka. Rappal mooy ñi màggatal ko, maanaam noonu it noonu la ko tere. Ndax xam naa aaya bu mu wax ne maa kaana lil mushrikin an yaamuru masaajida allahi shahidina ala anfusihim bil kufr oulaika habitat acmaluhum wa fi nnaarihum xaalidun. Suñ borom nee na ñi may bokkaale yàlla nee na mënuñoo nekk mukk di doon ñoo xamante ne si nee na dañuy dundal jàkka ya, ndax nee na ñooñu dañ maa weddi man yàlla. Te nee na ñooñu lépp luñ def donteen lu nuru lu baax la, nee na jëf ja dara di ca baax te sawara rek lañ jëm. Kon ñàkk dundal jàkka gis nga ne ko yàlla tolloolek ñi nga xamante ne si dañ koy bokkaale ak ñiy dox ci jàkka yi rapp ak yu deme noonu. Moo tax jullit dafa am relation bu rëy bu mu am ak jàkka ak dundal ko, te loolu lépp dana gën a leer ci waxtaan wi. gis nga suñu borom ba tey wax na ci alquran ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibu almutahhirin. Nee na am na jàkka yoo xam ne dañ koo sos te bay dañ koy sos dañ koo sos ci ragal yàlla ca fam tàmbalee ci njëlbeen. Maanaam aaya bi masjidu Quba lay wax. Masjidu Quba xam nañ ko ci almadinatul munawwara, waaye nag ba ci jàkka ji ñu nekk sax da ciy duggaale bépp jàkka boo xam ne sos nañ ko ci ragal yàlla rek mën nga ko caa duggal. Ndax alquran borom xam-xam yi dañu wax ne maanaam li ko taxawaat ci loolu muumu ko, ndax su doon looloo kon du amati njariñ. Ndax ña taxoon muy wàcc, ñañ ko doon wàcce, kañ ko doon wàcce ci ñoom ak barab ya taxoon ñi di ko wàcce si ëpp na junniy at ak ñeenti téeméer di dem. Waaye ñun ñii boo gisee ñi tegtaloo ba tey maanaam acte bi dafiy des ba tey dañuy wax ne la taxoon ñu wàcce ko loolu dong taxu koo jóg day continue. Moo tax mu ne jàkka joo xamante ne si ne dañ koo fonde ci ragal yàlla ca bis ba njëkk ca bañ koy fonde. Nee na jàkka joo ji yonente bi salallahu alei sallam moo gën a yey nga di fa taxaw ci yeneen jàkka yu dul moom. Ndax nee na jàkka yooyu dafa am gaa yu fa nekk ñoo xam ne nee na dañoo laab te dañoo bëgg ñuy laab. Ndax loolu li tax mu di ko wax mooy dafa am jàkka yoo xamante ne si it jàkka li mi baax ak yi ñu ciy bëgg wax yëpp ak liñ ci jota wax ci alxuraan yëpp te dañu bëgg am na ay sart nu mu war a mel ak yu deme noonu. Loolu li ci Sëñ Touba def lépp danañ ko wax ci kanam tuuti. Mooy bëggul mu doon loo xam ne masjidu dirar wa masjidu dirar boo ko déggee mooy jàkka joo xam ne day bari ab werante bari ay clan bari ay nangam ay nangam. Loolu nag buñ demee ci yeesalu Sëñ Touba radiallahu taala anhu ci jàkka ci boppam rek dana ci feeñ. Tey suñ digdigal bi jàkka joo dugg rek gis nga ni mu tegoo ci ay loxo, ni mu tegoo ci kilifteef nga xamante ne si lépp luy affaire yi conflit ak xëccoo yooyu yëpp niñ suñ borom musale. Boo génnee fii ci dëkk bi rek dal di dem ci dëkk yu bari ak ville yu bari ci Sénégal da ngay gis ni ñu wutee léeg-léegi ak suñ jàkka yi te yàlla dafa tere masjidu dirar. Ndax loolu daa bokk ci la koy waral. Da ngay gis koo xam ne dawul yëngu ci diine, dawul yëngu ci l'islam, amu ci ab xam-xam, liggéeyitoon ci lu ci jëm. Waaye saa soo demee ba nga xam ne ma ngay noppalu ñu naan ko retraite rek
da ngay gis bu diké fasiyene dug ci jakka ja difa am ak dogal di wax ne moy jité nam xamone ci ñu ñu doxale adina ci walu idara ñu nan ko administration non lay tek ne jakka non lay doxé mom mu bëgg dik andi lolu ta fekk xamul nañu wara doxale lolu nak suko defé mok mamum yaak yéreme non ci waw ya dal di bari jakka di amuy conflit ba leen nga dig yo xamni gouvernement bi likoy tej yalla ñu yalla musal jakka joju bo gi ci yalla suñu borom di wax fi nan jakka yéem yow yonent bi mo gëna ya nga taxaw ko waye yéemum juru fa jaar moy masjid di dal yalla ñu yalla musal ta lolu melna ne nit yéfelu señ tuba buñu déme ba fi ci ak taxawayam da nga sétlu lolu bu baaxa baaxa baaxa baax kon non la démé ta lolu li tax mo gëna ñaaw moy dañu dem ba état yi nga xamne sax ay état laïc la ñom dañ né kat dañu téxali diiné ak ni ñi gouverner ab am réew and ak lolu ñoy mujj dik tej jakka ja ndax ñomit sécurité bi nga xamne mo wax ci digënté ay nit bu ci duggé rek dañ koy mujj tej ta jakka bëgg biñ bëgg and mbolo nga fa nekk di and di dosando di tégando comme niñ ko waxé ci wolof taxna ci ngir mi ñu nekk mu ngir imam malik nga xamne ku bax ci cheikh abdul khadim radiyallahu anhu ci la sukkandiko won sax ngir mom day wax ne tay ji bu señ bi jité señ jeng bu jité ba nopi bané assalamu alaykum man mi buma dikon and ak ñeneen suma diké ñena buñ def kenn ku nekk julik bopam nena buñ defat julik mbolo na kenn ku nekk defat julik bopam lolu secret ba tax ñu diglé ko moy dañoo bañ mom mi ñi baña japp ne da matut iliman wala nangam bëgg soosat benen clan ci jakk ji defa defat benen mbolo lolu motax suñu borom bi téré masjidul dirar ngir mi nekk ngir imam malik bo demé ci rewi ci penk yep rewi ci penk yep bo fa demé ñom tay bu mbolo di katul ni suñu julli señ bi julli gum dem julli légui raw na len dañuy jitalat benen imam mu daldi taxawalat ñi defat julli mbolo way lolu ñim ngir miñ bok moy ngir imam malik nga xamné tay liñu wax shimalu afriqiya ñu nan ko maghrib moy la tambalé libi ba mauritanie di rew yaato yaato wala nga ne budé ci ak rew yi nga xamné ño nek ci sahara bi ñiko fété beut salu yépp ñom ñepp ci ngir mom lañ nek ba amna iraq amna égypte amna ngir mu yaatu la ci l'islam ngir mom ngay gis nak école bobu ci l'islam nga xamné seigne touba ci la nek ci rivedi ni ci rew mi yépp borom xam xam yi nek ci afrique de l'ouest yépp ci lañ néwon mom day téré nga dik ci jakka sax ñi fay def ñaari mbolo ndax lañ cey jubbi rek moy bañ ay clan di am ci jakka ji am imam bu fa nek ñu melni ku ko bëgg xet ñen ñi bañ julli ci ginnawam ak yéme nonu loolu ma tax sun borom di wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nan ko jakka yi nga xamni ko fondé ci ragal yalla mo baax way jakka yo xamni da am ay clan ak yéme nonu dedet kon loolu lepp buñ ko waxé rek ni ñu dindé la jakka ak lan moy taxaw jakka loolu lañ ci jëk deg moy bennelé jakka day bennelé julit ñi nami bennelé julit ñi da nañ ci léral légui bu soor yalla momit kon loolu ma taxam la momit motax mo wax ay bobu ma doon jang legi nan la maqsidu nusisa ala taqwa min awwal yawmin haqqan taqumu fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin dana aya yoyu te du jex alquran way man nañ ci yam ci yoyu yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ci ay hadith yu bari te wer muy soñé ci ñi yitté wo jakka ma sha Allah comme niñ ko fekke fi rek nga xamne ñu bari bari jakka ñom dañ koy jappé fimné ci l'islam ci fiqh sax dañoo bañ keri yeug gëna rafet jakka ya manam keri yeug gëna rafet jakka ya bokku na ci sarti aljuma su fekkone tay dañoo dëkk ci tabax yu baaxa baaxa baaxa baax ba nopi dal di defat lo xamne day melne yalla na yalla bal ci waxin wi as mbunu borom xam nga fuqaha yi dañ nan kenn dafa julli aljuma ndax jakka yi keri dañ ko raw lolu yit buñu neewon ba ag ci yeesalu señ tuba radiyallahu anhu dañu mëna gis jakka kuñ ko waxe wala murid humuman moy en général rek kuñ waxe murid rek da nga gis bëgg jakka nangu ci financer xaaliss bo xamne ci bu bare bare bare lay doon di wone ak tabe ak yi dem non te bokku na ci jakk ju yaji ji nga xamanteni fi ma sha Allah motax yoonte bi di ci soñe ne man bana masjidan lillahi bana Allah lahu fil jannati mithla ne na kep ko xamanteni fi ne na tabaxal na jakk te yalla tabaxal nako yalla ne na suñu borom dana ko tabaxal am neek ci aljana neek bu melne jakk joju mu ko def lolou motax borom xam xam ni lum gëna wëlo ci la gëne mom jakk amna balen xarit bo xamne da cey doline walaw kamit khati khatatin neena bu fekente ne ñakoy tabax seen doli baye meew bañ def seen kem katan neena lum tut sun borom da la len ci fay defal len ci neegub aljana batay jakka nak ñun niñ ko degge ak nako gaay ñepp yi degge won dafa wuté jakka duñ tul lo xamne dañ fa dañ julli kete dat dem seen yoon melni lool dong la jakka lepp dañ dik lepp lo gis ci adina fa lañ koy defé jakka sax université la won fin dana dik momit bu sobe yalla manam gis nga yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam bam ko defe medina ca fa la nekkon difa jangal sahaba ya di len fa xamale sahaba yoy ñoy dem beug ñi dal di genn dik ñen ñi jëm tank moy ay iraq ak yu dem non ñen ñi jëm saw muy mista ak egypte ak yu dem non ñen ñi jëm côté bi
ñeneen ko bëgg naan muy Cham.

0: dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci may jaw nga digoy yey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamni ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ku lay la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé go ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def waaw bo joy bo ko ci defere yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxe la ngay joxe def ko te yow yaay xiyaat ñu neuma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokok mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanam yu yagg to lo te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gëp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barke alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangalakatu alcorane dinañ la fa wacce jërëngën jëf
2: benno fm 106.0

0: 38 84 84 wala ngeen wot ci
1: ay nene ma talena bu baax way kay dama gis rek sant rek kay.

0: L'écran Mango Am dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime.
1: Achetez le lait l'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
2: Roteko si suñu xolu suuf xéeri ségg ko motax kiren di joxe ndox mu sel fess del ak fer ñant téwé seen bép xew xew kiren mo leen di wétali jamonoy no fly mbékté ci waar wi ak bësu banéx yi di belli té jégaléen kiren ak yeen bu yagg ba tay di mengo ak jamono bu nekk ngir doomi Sénégal yi ci seen dundu dëgg Sénégal ciisla yu kiren
3: jeregen jeuf mbok ci deglu bi ak and ak yende and ak programme sen radio Benno FM 106.0 fi ci Touba Mbacké ñu jot len fi ben kayitu taggé bu brotina fi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalifa General Koulou Mourid yalla na fi yag lool te and ak wirgeram Serigne Cheikhouna Lo di kilifa ak diiné ci Tiombogne Serigne Modou Cissé ci Italie Serigne Assane Cissé ci Italie Serigne Cheikh Ndiaye di borom keur ci waccu liggéey soxna Djey ci Ndam di wajur bu jigen ci wacc ab liggey soxna bintu cissé ci ndam di rak ci ki fatou baye bassirou cissé ci ndam di rak ci ki fatou ñoy and ak mbokk yépp ak mbollem wa ndam gep di len yeggal waccu liggey yépp soxna seynabou cissé wacc na liggey ci ndam ci talata ji ñu fossiyene ko denc ci talata ji ci takusan fossiyene ko ñaanal al khamis di ñu jëm ci ndam soxna zeynabou cissé wacc ab liggey ñong koy ziaré rakam soxna bintu cissé ca ndam nek fi ci station total bi di jay ñong ko koy ziaré bu baakha baax diko ziaré mbollem wa ndam gep tay ñaan yalla xare ko aljana bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi fatil leni soxna zeynabou cissé mi wacc ap liggey ca ndam ñi fossiyene ko denc ci tarata gi buñu demé ba 17h al khamis yi ñu jëm lañu koy ñaanal ca ndam ñong ñaan yalla xare ko aljana jeregen jeuf
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مكتر بي ماغ لين دي نوي بو باخ دي لين زياره دي سانتال يالا بو باخ بي نو ماي نو فك وار سونو جتاي مورد بي دي نيار سونو بروم تبارك وتعالى مو نانغول نكو تي بوله نو سي فاي نغن دي فاي تي ديفال نو سي نيغلام اك نغرمم دغرا كاوي سي درجه سيرين بي دي زيار مكتر بي di wax ne no ngi toll ci buntu wërd ci biir tereb al muridiyya insha allah taala yalla def nu def ci lo xawa jégué juroom ñent jotaay ba tay di fukkel bi insha allah taala ci biir wërd jotaay be wésu waxtaané nañ jëmmi wërd ak al wërdul maqus xamlé gi ak ci ciosanam ak moy lan ak li ci aju jotaay bi nak nu wara ñew ci jëmmi sanadul wërd yi moy cyallal wërd bi xéti cyallal yi ci ne fam juugé ak banim aké ci non ñëk lool la dina am ñaari mbir wala ñett yo xam dañ ko léralat ngir né dafa melni dafa am ay leunt yu ci am yoy nak moy lu melne jotaay bi bako jitu bi may wax ci Cheikh Abdourahmane ci jël gi mu jël al wirdul maqus ci serigne abdul qudus dafa am ñaar ñoo xamne dañ ma netti lama wax lama seen du netti mom la netti waye am ci lo xam nak agu ci nga xamne loolu ci man la bayiko moy cheikh du mom lam wax moy serigne abdul qudus wirdul sadari da ko joxon mom nak moko laaj wirdul maqus xeyna lama ci tek ci ne da bayyi sadari bi loolu sama wax bop la ndax lolou netli wali ko ñeneen ñim ko netli ñaar ñima ci degg bok lola nak kon dañ japp ne njumte la xeyna ci wax ji ba kërëm ñu am lu ko firndel deug deug batay am na ño xamne ci lola dañ ci xawa deggene manam mourid bi day mel da nga wara japp rek budul ma xol bayyi ci res nga xane waro def ci res fekk lolé batay taxutul may wax xam nga day am yo xamni jotaay bi yag nañ ko def fi at ak jurom nangam amna ci yo xamni waxte wax nañ ko fi batay nga xamni ñi fi yag ñi ci yag tew dañ xam lañ jublu deug deug waye budul ma xos mourid bi da koy jël jël ko jëluk aduna nga xane mom lay jital moy yuddul yoon yi mom waye amna yeneeni awraat yo xamni ci bir yoon la ne di ay bankas yoy man na ca barkelu du melni tay wird tariixa yep amne cialu yu bayiko señ bi yoy mourid bi lu ko jottam may rek ako farlom man na ca jil barkelu ci mo xam shazali la wala tijani wala qadiri amne ci bayiko señ bi ba ci lu melni sax ya hadi be ndax borom darul muhti mi xam nga señ muhtar gosso denay natli ne ma sama digge ci mom mune mom borom dalu mo seigne bi joxon nako ñeen fukki wër deug ben kon lolu mo lay xamane yoon dafa am yeneeni azkar far'iyya ay yeneen wër yu xamni bankat la bokku ñok wër yu yoon wi nga xamne moy deug deug wër nga xamne moy wu mag wi koku moy al-mahfuz jess nak moy bankat yi nga xamne yu bari la yakarna sa man na dem ba témer ak nangam ndax seigne touba lim ci da joxe ak mag ni kenn kon am na lu la jox bo gisé lu melne ci salatu an-nabi ak la ilaha illallah haylalak jang alquran yi yep amna ay dog yum ci da joxe ba ci suratul ikhlas bi fuk ak ñaar ak ya hafizu ya kafik ya hadi ak rebonon ak suratul fatiha bi yep xam nga ay wud la yo xamni ci yoon yi la ne deug nak man nga jël maqus boole ko ak benen diko barkelo waye maqus yoy wut nañ nak amna lo xamni tam manam señ bi mom mo lu ko may moy man nga def ci bir yoon yi dem ci ko xamne nekul ci yoon nga jël aw wërdam waye bokoy jël jëluk barkel lay doon señ moonu digane wa zur khiyar al ulama wa salihin wahdum humu lillahi jalla kull hid watlub du'aahum wa minhum abad kun da tabarruk fa tazdar al huda manam fo fek nituk yalla waye yalla neena nang ko siyar nang ko liggeel nang sak ci mom ñaan te nang barkel ci mom amna ci majmu' al sar nafsu bo xam da wax ne wa amma ahzabul aqtabi wa da'awatu salihin fa adhintu lakum jami'an fil 'amali bi kulli ma tayassara lakum min haythu wajadtumuhu mbolem ahzabi gayu bahi aqtabi magi ak seni ñaan ak seni azkar yi ndeme neena digal na len lu ci way meuna jefandiko man nako jefandiko fum ko fek ak fum ko amé motax nga gis ku nek ci bir yoon yi meuna jël ak wëdd fenen waye day fek nak mu nek ci yoon yi bu lama doon wax deug deug buñ ko setlo moy ko xam da nek ci yoon ba nopi dem jeli fenen aw yott def ko wërdu aju ak jaayante de nga lolu xam nga da koy genn ci yoon yi mom koku ci tariixa bobu la nek waye bok se nek ci yoon yi mom man nga jeli fenen mbir yo xam dang koy barkelo am lo xam ni tam yakarna madda leralit moy ñenn ñi xeyna limu wax de cheikh du xeyna bayyi won nako lolu day mel lu ci ñom fekk kene wirdu ma xos wi nga xamne moy wirdu tariixa mom ak tariixa bu man di don rek wirdu nga xamne moy jëmm wirdu tariixa ba wirdu wo mom wuro ko meuna joxe te do ko jëfëndiko manam joxe gi faaw de aaje nga diko jëfëndiko am ci digalu jëfé am ci digalu diko joxe itam waye tay yeneen awraat far'iyya yi nak man nga ci am digalu jëfé ak joxe te do ko jëfëndiko ba nak man ko joxe rek lolou fi ne du ma ta bayyi xel la te lolou man nañ ne manam textel bi ci gëna wër moy Seigne Touba ci mom sadali jëfëndiko nako juroom ñetti at la Seigne Bachir wax tijani jëfëndiko nako juroom ñetti at man bima sétante day minul baaxat bima gëna japp moy ci geej gëna ko lako jëfëndiko nga xam ñetti yépp la défa lool té boba bam koy jël ci ñeneen lako jëlewon moy ci waatari xawé waye ginaaw bi da ko bayyi waye ba ci mu jëm da na ko joxé mo la xamal kon mom fekk boba qadir mom la jëlon jëluk aju ci tarif qadir li nekkon ñom motax wo mom musuko bayyi ba jamono jojja waye kewum da ko jëlon diko barkelo koy ak teewul ginaaw gi da na ko jox lolu tektal da Seigne Touba lepp lu def ci tasawuf rek lolu hujja la luñ mëna sukkandiko li dem té lolu mo bari lolu ci tarixay bi ne ci misal borom talkhisul ma'arif fi targhib muhammad arif cheikh hasan halami al-qahi waxna ne mom waxna ci téré ba ne ab serignam waxna ko ne amna ci ay ijazat lu toll ci fukki ijazat ci ay tariixa yu bokkul jox ko mom ay ijazat yu bari ne ko nak waye bi mom nga ci sañ joxe yow neena sax serignum wax na ko ne ko cheikh ahmad ibnu suleyman tarabul shir hasani neena ko manam mom amon na ñeen fukki iznu ci ay wudd yu bokut ñeen fukki tarikh yu bokut xam nga ñeen fukki yépp defal nako mom borom dal motimi wax xam nga ñeen fukki yépp defal nako mom te da na ko joxe nak kon lolu lu mata wara ñeel da moy wudd yoon yu bok nga xane moy maxus mom koku mom ngeen nga joxe ko day aaji nga diko jëfé mom lolu gisane mom mom bax na ci wala mën ci ñak sax nak waye yenen awrad yi nga xam dang ko am nak man nga ko am ba nopi manam ta fek jëfé woko bari man ko joxe ndax ndigal la nga fi ci jëfé ak joxe lolu day xawa tek tane day xawa dend ak ci ilmul ijaza li ñu tuddé li shuyuti wax ci tadribur rawi li wax né am li ñu tuddé amna manam lu ñu tuddé ijazatul mujaz xam nga borom xam bi da ngay ñew ñëlé la mbolem xam xam yi ma am ijaza yépp ci fiqh ak ci tasawuf ak ci tawhid ak ci hadith yépp jox na la ci ijaza yow dañ koy def ni nga xam da ci jotaay dañ joxale lolu suyoti wax na ne ijaza bobu ijaza bu wër la te day te buñuy sukkandiko la itam te man nga cey jaar itam du joxewat wax ne lolu ku melni daru qutni ak ibnu uqdata ak abu nu'aym abul fath nasr al maqdisi abul fath ñom ñep wax ne man lolu lañ ci wax moy ijaza bu wër la fi ne ci misal man amna mbokk bu baax moma sa dajel bok ci wahdara mawta yele ci yaman mu joxuma ijaza ci mbolem kutubu sunna yi riwayat yi ci am ay bukhari ak muslim ak nangam to yoy barna jo xam nu jangul ko fi ci xam nga lol nak ci lol lay dug nga xam ni tay borom xoy dañ koy def sax da ngay ñew ñu jox la ijaza ci mbolem liñ am ijaza te dañ koy am nak sanad ba ci yoonte ba ci tere bukhari wala muslim wala ci yenn ci tur ak tere hadisi wala ci yenn kon lolu man na xaw nu rok lolu menen mir bi moy kërok bi may wax jaawatu bi ma doon wax da am ñoom na ci xawa degge ne man jëmmi jaawatu lay sikka sak ndax señ bëgg rew de lolu xam nga ci mom nek xam nga gaay ñi am ñoom lañu dagg lu mat dox du mat benn minute lolu nak ku ko deglu am na mbokk mo xon dama mel waye nak jaawatu xaw kenn sikka sak ko señ tuba jop moko def lolu amul benn sikka sak man dafa am bind muñ ko bind mo xam da nu rog bindu señ tuba bindu momé lay wax mom ne manam bindu momé mom señ tuba bindu ko ndax kako bind waxnako fi ci al-wafaq da yaakar na ne moko bind amna kilifa yo xamne dañ ko tek mbirum seigne touba fonko lol di def ku faatu ñu bo la dag mom ak yene demé ak lu melni tay azkar sabah wal masa kal ni ma ci waxe tam amna ñoo xamne ñoo xamne manam day man dama koy dax fekk man daxuma ko xam nga manam ma nga def ma xos def azkar sabah wal masa bu ne nga jital koy tam def ma xos waye dama japp ne ma xos yu bari ci azkar sabah wal masa da ci dajé ba taxna bo mënul lepp man nga yam ci ma xos kene xam nga seigne bi daan wax de ko xamni man na bolé welen wëd ak sama wëd mi fofu nurun ala nurin bo mën ta boole yépp na nga yem sama wëddu lolu kon la doon leer yi la xam nga jënd waxtu fi ne mo tax laaj yi mo fofu la wara dugg buñ noppé lepp lu ngeen gis ne man nay ndilante wala ki ya gana lolu ngeen bayilo ma jaxal da ci bax ndax moy gën ñuy demat muy ki ndax tay li ñu wara waxtaan ni gudd na gudday bo xamni yagal mën sax lepp dana ma da na ki kon ñew ci bindu tay gi te moy sanad da ñëk xam le lan moy sanad buñ ko waxe luñ ci jublu yan moy ay xéet la am ak lan moy solo ci ak liñu wax sanadu sufi moy sanad ci sufyan kay ak lañu tudde ñom an-nasab ar-ruhi de nga ak itam delu way yi nga xamne mom la sanad am téré yi ci bind do nga ñew ci jëmmi cyalalay ci bom nak nga xamne jangat bi ma ci def dama ci gisee lu am solo lo xamni xamna ndax sanad lool dese nañ ko fonk ni diko waxtaan manam mouride yi ak tidiane yi dañu am geneen cyalala go xamni dañ ko doylo ba cyalala mbolo mi nga xamne ci la ñepp da japp dess nañ ko yitté wo xam nga cheikh ahmed tidiane yoonte be ko joxal bopam wirdu bopam ci lul ay nelaw seigne touba itam lool la ko yoonte bi defal waye ñek lolu xam nga dafa am cyalala go xamni ci lañ da jëlé buum gogu nak ñepp ko bok fi ne genn cyalala ci tasawuf go xamni kenn ku ne am nga focé dañ ak sa morom cyal la gogu seigne touba mi jël nako cheikh ahmed tidiane jël nako waye tiwul nak ñom ñu am jaglek am yoonte bi joxal len seen bop joxal len bopam bop manam wenen yoon wo xam da bayiko ci mom direct bu den nun talibi mouride nak talibi de yalla ñoo gëna doylo yoonu mujj nak mo ëpp solo mom waye nak mom ci la barke be gëna ki ak leer gi waye weñ tam bu am solo nak de nga wowo nak lay ndika taxaw ko inshallah leral ko xéti jalla yoy ak na ci aju ba ak nak ci yoon wi jegle gi mam ndik lol ko day ndika wax ci jalla buñ ko waxe ci xam xam l'islam ci l'islam rek jalla da fay lo xam ni julit ñi yag nañ ko xam dafa bok ci diine mom nga xamne xam xami diine jep ci ay jalla lañ ko jere ndedd mi mom ko gis mana jep l'islam sax ci bom rek duma sét ba ñi indi jafé jafé nga tay dañu indi ay xalaat yo xam da perturber l'islam bi bo leen sét do omni jalla la fen jengo fen ci téré lañ jangé dañu lire xam nga mo tax ma ngi raw ne xam xam bu ko jëlé ci mbedd la taqudir ilma min suhufi ko xam day lire téré rek kenn du jël ci xam xam xam xam da wara am jalla la mo xam xam xam fiqh la wala tawhid wala tasawuf wala hadith wala yeb li am jall bo am da ngay jele ci xam nga bu de mag ñi fi dañ da jangé ci ku jangé sey bu ko rus mu baax mi xam nga señ mbeul leen ngay jëm moy moko jangal ñoom it am nañ jall yu dem ba ci yoonte ko sallallahu alayhi wasallam am ñu leen jangal seen mag ngi leen da dem leela nga dem saaru wuti fa xam xam am xam xam bo fi sax fan go fay sax bo jollof itam wala nonu am na xam xam yo xamni fa lañ ko da sakko ci misal li ma bëgg wax rek moy ay daara yo xam dañuy spécialiste ci mbir di ca joxe ijazat mag ñi da laxas di dem di jangi fofé motax xam xam mom da ci bok cyalla la du jox ko lu deeng nga ci lañuy xamé kan mo jëlé ci diw ak ko ké ko ko jox ba ag ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci lañuy xamé itam li nga jël ni ak li ngay wax ni foko jëlé ak ku lako netlé ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci lañuy xamé itam ci la jox fek kala joxit mom xam nañ ko xam moy kan deeng nga motax sanad di lo xam da bok ci diine mom legui nak ci biir tasawuf cyalal dañ ko gëna fonk nak mom ndax mom tasawuf gep dafa taxaw ci kaw cyalal tasawuf do ko jël ci mbedd mi rek ak téré ak tok di sikkar rek manam yow ban nga dem fenen fu bokk tak fi gaay dem tasawuf mom luñuy joklante la nga xane leen ak suhba muy and gi nga and ak serigne bi manad fi ne cyalal lay doon fenen terbiya ak talqin ak ijaza ak yoyep day dugg cyalal rek nga xamne fi ne amna xéetu sanad yu bari yu ñu wax amna ñu wax sanad ilmi bo xamne ci xam xam la jëm am sanad ijaza yo xamne ijaza la ci alquran ak yenen ak yenen am sanad suhba ak tarbiya moy tarbiya wu lool sanad la fi ne ndax da ngay tarbiya ci ko xam da am ko ko tarbiya won ko ngay am ko ko tarbiya ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam ak sanad talqin ak wird ak sanad khirqa sax khirqa moy kale yi ñu sonni dañ jam sanad yo xamni manam sanad yu jokkolo la da ci indi ay ki jalal din shoti talif la ci ab tere shaaran itam bo jumutal na ci tere wax na ci lu bari bok ci la waqihul anwar dana ci ñew insha allah taala ibnu salah sax mom wax na ci inna amna salal nga xam salal bo xam dañ koy lim ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam di wo ko jox kala gi ke jox ko ba ci yunus sallallahu alayhi wa sallam lolou ni yalla defal tawfiq dajé koku la señ bi la wax ku bax deug hadra mawta mu jox lu sanad bo xam dafa jokkolo ci yunus bi ci walu kala manam moy sofiane ki xam nga manam lenn luñu way fal amul lepp dañ ci absal ba ci yonte bi lañu jëlé sallallahu alayhi wa sallam kon lool li koy gëna fëndel moy amna ño xamne lay jox guddu kété am ño xamne tariqa lañ lay jox yoonu yalla nak ay shakkar yu barda ci lay tarbiya nga ci suhba nga ci asrar yoon ya nga ci lool fi ne mom la señ bi jël nak ci cyalal gu magi lool fi ne lu am solo la fi ne da nañ gis nitu yalla ko xamni day beru su beurep di jaamu yalla jeene ci ay serignam waye leen ak yoonte bi yabalal ko wala sun borom bok yabalal ko sax ku melne qadir wala kenn ci gaay yu bax mu jox ko nak secret tarikh lool nak batay mom lañ wax mom lay tuddé ci geussu bi man tariqul irada nga xamne señ bi mom la jele ci ñam jele ba ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lool bukk tegg nak digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu ku melne cheikh yusuful fasi gisna dom ji diko tekkale ci digeunte tariqul irada jeul gim ko jeul ak itam manam awrad yim jeul ginaaw ba kon xam ak cyalla la lu am solo la ci l'islam du ceegen da nga nan diw rek di tuddu ay tour dedet du mbir ay tour rek waye moy yow li aksi ci yow moy leeru yalla gi aksi ci yow secret yalla yi aksi ci yow mbaxuk sun borom gi nga xamne mom la jaarale gaay bam aksi ci yow nga xam fim jaar lol xam nga lu am solo la motax sanad du luñu damone du lo xamni mbirum poukal la itam ndax ñu am ño xamni sanad yu gatt yi ki dañ koy poukure waye luñu damo manam responsabilité la ci li jaar ci sanad bi ba aksi ci yow lolé de nga man nga sam ko mu nek amana bo xam dafa acci ci yow nga sam ko lolou meuna nek xam xam boy jang meuna nek jëf joy jëf meuna nek ay teggin sax wala and ak waju bax wala ubudiyya wala lu melne deug wala yin demé ak khidma yeepp da ci and da ci dajé manam sanad moy sam yoonu yalla nga xamne moy as-siratul mustaqim ihdina as-siratul mustaqim dañ ko wax waxtu ne ci am seen julli siratal ladina an'amta alayhim té lolou bu lako yalla defale moy fa ulai ka ma'al ladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin moy and nga yoonte ba ak yoonte ak gaay yu bax yi nga bok ci ñom kon sanad fofu lañuy xamé solos xalla sanad kon dafa bok ci diiné di boom go xamni day jokkalo ba ci yoonte ba sallallahu alayhi wasallam di ponk bu mën ta ñakki tam nga xamne ci la teub ak leeru diine ji xam xam ni sax ci leer goom fi ne ci la ne fi ne te ki xam da jang ci asane yoyu day wute ki xam da jang ni ci mbedd mi rek deeng nga motax nga gis mag ni ño xamni tay dañ da dox dekk ak dekk yeen ni da dox rew ak rew deeng nga fu ne ñu jaar fa mu jaral len fanan ci all bi ay fan ngir dem seeti ko xamni nit ku bax lay doon di borom xam xam di ko sel di wëli yalla ngir mu jox leen manam salat bobu ñu jël ci mom cyallala yi ci walu diine ak ci tariqa ak ci mbolem li ñu jël ci yunus sallallahu alayhi wasallam ba mu acci ñom motax cyallala ci misal kon dafa bok ci diine loolu ñu jëk xam sayyidna abdullah ibn mubarak dara wax ne al isnad min ad din manam isnad da bok ci diine cyallala da bok ci diine law la isnad la qala man sha'a ma sha'a bu isnad amutul ken ko man nga jégué wax lolu nek ne yonté bé mako ci xam nga xaw bo gisé wudul maqos man nanguma ci jël ko ci ay gënd kef an na ñu ko nang waye señ bi manam dang ko wara jël ci ñu jëlé ba ci yonté ba señ tuwa bok mu jël ci yonté ba boy gënd do ba gënd ndax gënd señ mom manam ku ne man nako def xam nga te bi sét man la jox tay ci gënd bo la gën jox la lenen xamoo ke lako jox kum doon man nga gissa jëm señ Touba waye ki waxa yow man dafa na doon kenen di señ xam yu gënt da bari ay mbir yo xamni mom dafa deyar motax salat mom da ngay jël sayen ni ginaa ba nak gënt yi mom kay na man na degeural yoy motax salat mom da bok ci diine nga xamni ci dañuy xamé li wër ak li wërut ci dañuy xamé itam li bok ci sharia ak li ci bokut bu won ak salatam alquran ak sunna yunus sallallahu alayhi wasallam man lay do ak ci non ak sharia ak xam xam sharia yep man salat moko agale ci non boko don misal mo simple moy ci misal xam nga sanad moy ak sen de transmission lañ wax sen xam nga ak sen wala moy cyallala dafa am ay halaqat yo xamni dañuy jappalo bi re dug ci bi dug ci bi buñ andé mu don ak sen de nga lol nak moy sanad nga xamni tay man halqa bu ne muy dom bu ne ci dom yi nonu yu couple la yoyu nga dañu jappalo bu ci ne da jappante ak moram ji duggu ci bir moram ji ke duggu ci bassa jappalo ba ca fam yam te bu fekkon dom yoyu dañu jégué ni rek te jappalo wuñ ken duggu tur salat kon faw de aji mu jappalo de nga tay ci misal filu quran bi ni xam nga da jappante ba ca quran ba motax nga man am quran wa mu fum dagge rek fi ne manam quran bi arsi denga ni mo misara nako kero ci manam ci woy ndox yi fi ne xam nga ndox mi jigul fi fep bo ma nga joge ci ten bu magga waye ay rakol lañ ko jaarale bu am aksi fi ci ba ci rebe ne bi nga mëna xel rakol yoy bu amul fum dagge rek ndox mi du aksi sen wolem wax sanam nak lool la fi ne bu amé fum dagge rek jafé jafé day am denga mi ngi mala itam manam sanam mok aw askan la ñene tay ni nga amne identité ño xamne yow ki moy sa baye ke moy bayam ke moy bayam ba te ñinga bokal lool itam sanad moy identité da yoonu yalla ci lañu xamne yow kan mo la jox kan moy sa serigne ko ke kan moy serigne kan moy serigne bam ag ño xam fa nga bok nga am sanad bu amutul kenn lu xam yow fo bok man nga ne mourid la rek ñu la yow manam fo bok nga ne lu ndaji wa gëseñ wa daru musi lañ nga ne wa daru musi ci kan ngay natable ak ki xam nga yoonu mom da ko romu legi yu ban da jaxlu dima kilima ko bax ma deg muy natli dela dayo rebi won fu sori dajek ben waji neena né man né mourid la ñu ne ko yow ci fo bok mu leen wa beure sangam am keur gum wax né mu ne ko ku ci sa serigne ndax ñoo ñu xamna leen mu ne ko mu tambali teen di xalaat manam serignam mu jumu genn kalfa bi di xol manam di ngir bëgg faté xam ko faté na ko def serignam ko mo tut xam na serignam mo bu ñewon du ko xam ko mo tut manam yow ya nga bok ci askan wax ni xamu ñu defo ya nga deg motax kon sharat day am zonte mata xam te mata fonku day am ci jaayante am ci wërd ak yene dem yëm jaayante fi ne da ngay jaayante ku jaayante ku jaayante Seigne Touba de nga wërd yi tam non la demé kon sharat dafa bok ci yi ñëk xam moy lu am solo la bok ci diiné de nga sun borom jaglél ko xéetu yene dem sallallahu alayhi wasallam ngir samé ko alquran ak sunna yunte bi ak mbolam li bayiko ci yunte bi sallallahu alayhi wasallam waye sa itam dafa bok ci nga xam dalay jokk li yunte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dina ci indi legi texte bo xam Seigne Touba wax ne yow manam cyalla gi nga ne bob moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena bok na ci ñakki teggin sax wala ñaawal teggin sa dig yunte bi moy nga jappé ne yunte bi teggu na ba manam cyalla gi ñi ci ne ñepp ñi ngi lay tegg ba yow mi ci gëna suuf bo xawé sik lool sax neena manam lool suu adab la suu zanni la ñaaw ñott la ci dig yunte bi sallallahu alayhi wasallam kon sanad dafa bok ci li lay jokk rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lu mu gëna gatt dañ japp ne sanad bi da gëna am barke te gëna leer te mi melni quran bi fi ne lu mu gëna gatt fil gi ci la quran bi gëna set gëna leer gëna mat gëna sel lu mu gëna gudd nak man na gëna niw doore xam nga mom quran bi nga xamne lu mu gëna gatt mom sanad bi nga gëna jégué khayriya khayrukum qarni summa alladhina yalunhum yiko yunte bi sallallahu alayhi wasallam waxe motax gaay yu bax yi fonkon ko mu jaralon len ñu da dox dekk diko wuti leg na bu ñewon ci tektali sanal lan moy ay tektalam ci alquran sunu yunte bi man na sey jël ci misal ci alquran li sun borom wax ni ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bin nabiyyin fatabayyanu sun borom mo dig la ne luñ la wax ak lo jël ci nit da nga wara manam wirlu lolé nak sanad mo ci gëna gaaw sun borom mo wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna manam boy la da nga laaj ñi xam nak ñi jëlé ci yoonte bi ñoñu kenn jitu len wama ataakumur rasul fakhuduhu yo sun borom mo ko digal ma leen yoonte bi indil neen ko jël li joge ci yoonte bi nak joxalante bi mo ci gëna wër de nga batay lu mel ni yoonte wal nadarallahu imra'an sami'a minna haditham فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه الى ورب حامل فقه ليس بفقيه ما يالا لير خركنو كو خام دا ديغي سي مان دارا جوتلي كو نك سامكو با مان كو جوتلي كنان دا نين لير nga jotli ko xamni sax de nga moli gëna digg yow mi ko don jotli moli de gëna digg mbir mi gën la ko xam gën la ko jarño de nga lera nga yow mbir aksi ci yow man la baña jariñ waye nga jox ko keneen mu jariñ ko fe lolu yunus bin sallallahu alayhi wasallam moko wax amna hadith dem wax ne yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa ta'wil al-jahirin wa intihal al-mubtalin yunus wax ne dana mbolo mo xal waxtu ne ñoy sam mbir mi diko yor diko jox lante bay la yomidi lu ci nara dug ñoñe dañ koy gene lol nak sanad moy buntu bi mom man lañ ne jamono sahaba yi nak ñom sanad man lañ ne jël ben nga ibnu sirin dafa wax ne dawuñu ko imam muslim moko netali neena dawuñu laaj mbirum sanad waye neena bi fitna tambale moy ginaaw jafjaf yi am ci bir islam ci lañ def lu la way netali dang ko xone foko jëlé ndax bobu ñi netali da bari te gaay yi degeeru fitit bari ndax buru won ak sanad manam lu wiru lu bari di tabbi ci lislam jaxaso yi day am hadith yi bari gis nga alquran jangé ni sax ñu tambali ko jaxé kenn gënal di jangé danaka lu mu la neex te bo sharia manam day sanku motax nak neena isnad ñu la dikoy tambali borom xoxom itam wax na lu bari ci sanad ci misal sufyanu sawri dana wax ne no nat waxtu bi balal fo la mo gëna Sufyanu Sawri dana wax ne al isnadu zaynul hadith manam sanad day taral ay wax ji buñ la ko netlé bo amé sanad day gëna yok wax ji qima da koy gëna yok itam aftar ak day tax ñu gën ci mëna am xel mu dal xam waji tok netlé ay netlim rek señ bi manam ku ne man nako waye bu la waxé kakko wax ba ci señ Touba lolu sa xel day gëna dëgeul xam day gëna dal ci lim la wax motax Soufiane Sory batay daana wax ne al isnadu silahul mu'min manam nganaay li gëna am solo ci diine moy isnad bo amé isnad bu deugër cyanalu bu wër manay am nganaay lu deugër deng Abdoulaye Mubarak waxon na leg daana wax ne isnad mu da bok ci diine bu won ak sanad ak cyanala ku ne man nga wax lu la neex wax ne itam sax ne kep ko xamni da bëgg jël diinem te jëré wu ko ci sanat mi ngi melni ku bëgg yegg ci kaw terrasse bi te jëré wu ci escalier xaw bo jige fi ne damay jige fi wad rek dem ci kaw man nga ag ci kaw di waye man nga ag fenen itam motax buntu bi moy sanat ci diine motax imam ahmad ibn hanbal itam da na wax talabul isnad al ali sunna man dafa bok ci sunna yonte bi moy am sanat bu jokkalo ba ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam amman sarafa deng imam shafi'i lu melon la wax ne matalu alladhi yatlubu alhaditha bila isnad ka matali hasib layl ko xamni day jël xam xam te jëreewu ko ci neena ci sanad moy cyallala neen lolu koku mi ngi melni ki ñu dañu kuy taxan guddi wax ne mat gu ne man ko for na for lu bax man na for la ci def ay bo de fonk sanad nak ak cyallala day tax li ngay am lepp lu bax lay doon mat yu bax rek nga dajal bu ko defé itam ñi jëfëndiko mbirum cyallala ñoomu ku melni yazid ibn suraya da wax ne ñoy gawari diine ji denga motax ku melni mohammed ibn sirin da wax ne manam xam xam diine la neena na nga xol bu wër ci nga jëre sa diine manam du ku lañu ko rek man la wax ci diine nga japp dedet li xew leg nga xane internet nga ubbi waji wax mu xamo ki julle la wala du julle manane ko yefal sax du ubbe ci diine wala mu ci wax ay mbir nga bu ko japp xam lu señ bi motax ma ngi da wax ne ab murid du gaganti ko ci mbedd xam lu lepp day jëm day deugar dikati walu sarat denga ku melni cheikh sirri muxtal kunti nak ci tasawuf waxna ne ci at-taraif wa at-talaif waxna ci ne sanad moy buum gi geuna deugar jokkolo ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam itam nga xamne leeru awliya yi ak seenu teub ak seeni secret ci la dajalo nga xamne neena kep ko xamne am nga ci am japp nga ci neena japp nga ci kom mu deugar japp nga ci escalier yu deugar itam yo xamne ya nga cey dox ndax mayam qata'a bihi sanad lam yattasil bihi nasab kep ko xamni manam amul sanad cyallalu bu wer neena manam kok askana munu ko dimbali ba motali ko lim ñak na lo xamni munu ko am lolou la cheikh mohammed khalifa itam wax ne manam gaay yu bax yi dañu am ay cyallal yo xamni jël seen yépp japp yaar ñi ay raqol yo xamni mo de ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam wala ay boom yo xamni mo jappalo ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam nga xamni neena ci lañuy xamé sax seen tariikh ak seen yoon tudd ci qadiriyya ak sadiriyya ak naqshbaniyya ak badawiyya ak yenen kon sanad noni la demé légui nak bu ñëwé ci asnadu sufi mo tasawuf lan lañuy tudde sanad lool batay manam ngir gëna gattal ndax manam ci tasawuf mom sanad da gëna yaat aw degit nga xamné da tambalé ci jokkolo ay sëriñ japp ci sëriñ bi sëriñ bobé japp ci sëriñ bé sëriñ bobé japp moy l'imam sharafal da wax né goor day japp ci goor mu japp ci goor mu japp ci goor ci lool moy sanal moy xara la wayu jëppu fenn bëgg gaay japp ci yow batay xam nga yow man ta'allaqa bi wasilin wazal wa man ta'allaqa bi aksihin fazal man yow jëppu fenn ku wëru wul yomb ba mak noni ko sëriñ bay jaxate wax yow wëru fenn ba rek bëgg gaay yëpp wëro na ci yow xam nga da ngay ci suu nga jëf motax sanal ci tasawuf mom ak jappante la go xamni day jokkalo ba ag ci walu jayante ak tariqa ak tarbiya ak wurda gi ne demé motax sanal itam ci la mbir yi jaar itam teub gi itam ci la jaar lolou suñu tuba ko wax ci bimu nekk ci geej gi wax na ne awrad yi ci la suñu borom di jaarle ak teubam yaani xam xami gaay yu bax yi xamna xam xam yo xani bokku tak yi ñu jang ci tere señ bi wa allamnahu min ladunna ilma ak tarbiya gaay yu bax yi ak ndigal yoy yi jokkalo yi ak azkar yi ak yoy yep ci sanad yoy lay jaar denga motax sanad lere lañ ko tudde an nasabur ruhi moy saw askan moy lima wax legi identification nga xane moy identifier ndax kenn ku ne am nga bayyi ruh ni nga amé bayyi biologie non nga amé bayyi ko xamni ci ruh la fi ne ci yoonu yalla itam bu ne ci kenn nax manam lepp lo am ci yalla da jaar ci way ñew ci yow deug la do ma do am na buntu bo xamni digëma yalla dara dox fa lolou li koy xaw fundel li koy xaw jinju moy li sunu wax ne اذا سالك عبادي عني دغ فاني قريب buñ la dajé moy ñi bëgg ñaan ak ndurum aduna waye nak ar-rahmanu fas'al bihi khabira amna lo xamne boko bëgg ci yalla da ngay fekk khabir wala yunabbi'uka mithlu khabir non ni sun borom wax tabaaraku ta'ala kon sanad moy askan ci walu roh si nga bok moy ñi nga jaayante ñi nga jappante ñoo ñi jappante ba ag ci señ ba ak yoonte ba ñoo ñoy so askan ci walu roh ci yowmal khiyam ci ñoo lañu identifier itam deng nga bu ko defé itam manam sanadu tariqi itam wut nak wudul makhus do dina am tuti wuté bo xam tane dañ ci ñew tuti wudul makhus mom lu spécial la lo xam ci yoonte lu baye ko jaar ci señ bi koko mo cyalla lam da guddul mom señ motax mo da wax ne seen jalla du gudd mukk ndax ana wax bi ma jël ci yoonte bi jox le sallallahu alayhi wa alihi wa sallam legi nak sanad itam ci tasu dafa am barke bu reey bu ci ne ak leer gu reey bu ci ne ñaaral bi itam day sam yoon bi yoon yalla bi fi ne tasu da bari ak wota xam nga ku neex man nga xey ne man gis na nangam dem na beurep sangam dug na fe ma yoonte bi gisee nañ bi xam nga lol ken mënu ko wérifié bo tax ci ne dina ci dibul moy sanad bi sanad mom moy natwaay bi mom señ bi motax lu am solo la yoon yi sax fi ne bo gisee fimnu tambale na ci na yalla ci kat moy bin tamale way fal birum salam bu ñëk da nga jaayante ku jaayante ak seigne touba waye da nga xey su ko rek yow am ko xam day nekk ci yoonu jaayatu fen amul ben serigne waxe mu la seigne bi ci moy sama serigne waaw seigne bi kay man na nekk sa serigne waye day aaji nga xala sa serigne ding ko gis mom fekke mu lu ko gis ben yoon xamoo ci mom dara lool boko bëgge def serigne yow man nga top sa balé sa doko yi xam nga motax sanat mom ak cyalla la am solo nga xamne moy ci lañu ragné deug ak fen ñi ne ci li wër ak ñi xam nekkun ci li wër moy teunk itam mën rek bi itam moy yoonu serigne bi ak yoonu yalla itam waye moy dundal de nga manam moy li nga xamne mo lay jokkale ba ci yoonte ba sallallahu alayhi wasallam moy jaar waayu meureud itam moy fir gi nga xamne fekk rek lepp ci lañu jaar itam motax loolu waxam sax ndax ki nga xamne dafa jaar ci ak cyalla la leeru cyalla la gi ak ahwal ci gañu bax yi ne ci cyalla la gi ak fatxu sax man ne ci cyalla yoy lay jaar ak meureud bi ak nafas ar ruhi lepp ay mbir la yo xamne ci yalla yoy lay jaar manam secret yoy yalla ak barket yoonu yalla mom man ne ci cyalla la kon lay jaar lolou soufiant yep depp nañ ci de nga motax ñukoy tudde rek ak nasab ar ruhi de nga ci misal lolu ngir gattal ci rek moy gis nañ ci alcorane sunu borom netli nu sayyiduna zakariya alayhi salam ni ñaan sunu borom ne ko fahab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya xam nga yaqub moy wajur sayyiduna yusufa ak musa xam nga rek sori nañ sayyiduna musa sayyiduna isa ndax zakariya mo sayyiduna isa ñu dajje jamono xam nga lolu ay témer at bobu dox na fi seen digënté té way dafa xone yarisuni wa yarisu min ali yaqub manam damay donale wakal yoonte bi xam nga lolu mom man nañ ko am nañ ko fi rek pirim sahir waye man na nek pirim sanad ruhi bi xam nga nasab ruhi bi ni ak yenen yo xam dañ koy donante ci misal khilafa inni ja'ilu fil ardi khalifatan laystakhlifannahum fil ardi deng siratul mustaqim bi mo waxon nga xane tay moy ma'al siratul ladina an'amta alayhim wa fanan ne ma'al ladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin nga xane moy yoonu yalla yu an hadha sirati mustaqim yoonu yalla yu yalla moy bum gi malay wax rek insha Allah ta'ala dana gëna leer fa ma sa'at takhadha ila rabbihi sabira moy yoon wel yoon won deng nga xamne tay dañuy jappalante ba ak ci yoonte ba sallallahu alayhi wa sallam kon sanad dal noni la demé lu am solo la lu am doole la itam ndax da lay jokale fi ne tay yow amo solo ci bu resun classe gi waye tay sin bu ko dos mbacke mu bax mom nga xam da nga jok ci mom ci bu borom doole la xam nga ci bu jok ci seigne touba ci mom nak lako borom dal moti ñeuk jeppal mu jeppulu seigne touba ginaaw mu yeesal ci borom dal moti ndax seigne touba mo doon serñam bam mbokale am ko borom dal ku mokal la jeppal seigne touba nga xamne kon mom japp jok na seigne touba seigne touba jok ci yeenté xam nga lo cyallal gogo yow bo neewé doore tan cyall gi fofu dem yu balé la xam nga yow lolou seigne touba gënu ko kawé de seigne bok cyall gogo motax wirasa al muhammadiyya jikko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mere yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci gaay yi ci ci jallale fi ci lay feej ak fatxo ak yene demé xam xam sa fi ne bu ënt ak jallala man xam xam théorie lay doon zawqu du ci am tiafka du ci am ak yigigi xam nga amna gaay yo xamne buñ la waxe ben bar rek mu dugg ci am soxol ni mo ko fi salam lu bari bari sunu serigne bu wax ba cheikh abdourahmane nga xamne lu mu la wax day melé dako dañ ko bind mom ci sa mémoire mom doko faté bokk té day dadi wër ci yow nga am ci yaqin am ci xel mu dal do lajat keneen mom ndax xam xam da and ak lèr go xamni ki walla wuté nak ño xamni tay buñ la waxé ci mom la ngay ñëk tambalé sik sak moy yi ñu lay wax ben du lèr ci yow aslan am ndaw waji la boot mom mbir mi lèrul ci mom motax bu ënt ak sanat nak loolu ñak sanat moko indi lé nak bu ñaké sanat mëna nek mbirum xel nak ak mbirum ak yewute ak yuru démé waye xol mo ci du am mëna nek ay maalumaat ay information waye xal la du andal dé nga waye nak ñu am lo xamni mom lu mata baye xal da moy mbolem yi jaar ci sanat itam buñ faté ne ci yalla lay baye ko xam nga wax na la rakol ba yoyu non waye téne bu mag nak nga xari fa lepp baye ko dé nga mané ni moy yunus sallallahu alayhi wasallam téne bobé kako gas mom ko yirif ko moy sun borom tawal ko taala lolu moy misal mi gëna wër dé nga seigne touba itam lolu la wax na né tawajjahu lillahi bitakhalli yusilkum ilayhi bitakhalli man lepp lo ci amé itam yalla la ko jox da jaar ci jaar way rek ak nga wax ni man shara lillahi bima khatira lahu awsalahu lahu bima qidala seigne bi itam wax na galankor yo xamné man la dal ci yoon wi ak ñi am cyalla la gi demal am nay galankor yu moy lelek wut dara te yalla taxul am ñoom dañ ko wut ngir am ko rek bu ñu wax ñu ne am na ko diwuma jox loolu mom yalla taxul xam nga loolu do jar ñu mukk ko joxe du jar manam da aje cyalla nga xamne yalla kesse mom ngay wut ci mbir mi waye seigne bi da wax itam lajut seigne bi wax na itam loolu mi ngi ci maj baaw mag wax na lajut itam ñaaw ñor ci yalla ak ñaaw ñor ci yoonte bi tir mu am solo ne ñaaw ñor ci yalla moy nga yakane yalla teul dara bo jappene amna lenn yalla teul rek donte waxoko ci saw lamine waye am japp xaw nga ko fa ci xel rek wala sa xal xawa japp lool rek neen lool yow manam da nga ñaaw ñoo ci sun borom yoonte bi tam neena bo jappene sagane na ñine ci jallal gi ak lo ci sori bo yappere teggulu beut neeku dila tegg beut waxtu ne batay neena yaangi ñaawé teggin yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xam dafa wax ne aw tadhunna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ghafirun an kulli an man ta'allaqa bihi aw an man ta'allaqa aw an muta'alliqin biman ta'allaqa bihi wa in talat as-silsila aw no xenante kan waxane wa man ta'allaqa biman ta'allaqa bihi zahiran wa batinan walaw talat as-silsilatu de nga bit tawatur as-sahih faqad istamsaka bil urwati al-wusqa lolu wax seigne touba nga xam neena lo sori yow fekkon ñinga jeblom juroom fukel la ci digge seigne touba juroom fukel la ci dox neen lolit bu mu japp bu mu tax nga yaakaane seigne bi teggul wala yoonte bi teggul ba ndax mo ne ci bop bi xam nga fiil quran bi ne tay bu fekke tay da ngay japp ni ci mbub ci fiil gi lu mu guddu do fi ak martaba la bu fofu buñ commencé quran rek mo fi ci yow fa sa ngal yegne quran ak la mbir mi non la dem legi nak bu ñewé ci ñi ci bind ak ñi ci wax loolu mo bari na xeyna bo ci bëggoon taxaw am nay détail yo xamni xeyna du ko jar damay wax rek tout téré yi ak fam ne ci misal yi ci gëna sax lu melni cheikh ahmed al-qassasi as-simtul majid fi su'anil bay'ati wa dhikri wa talqini wa salasil ahli tawhid téré baam solo ci walu sil cyalla yi abu abdullah as-sanusi dam bin lu mel as-salsabilul ma'in fi at-tara'iq al-arba'in cheikh abdul wahhab ash-sha'rani tam bin lu melne al-anwar al-qudsiyya fi ma'rifati qawa'id as-sufiyya bin ci cyalla yu bari batay ku melni jalal din al-karki nurul hudaq fi lubs al-khiraq ahmad ibn muhammad ibn atiyyah as-salawi ci silsilatul anwar al-hafiz jalal din shuti itam ci zadul masir fi al-fihris as-saghir ak benen tere bum tude bum risala bum tude ithaful firqati bi rahmil khirqa faqirullah ibn abd al-rahman al-hanafi naqsabandi itam binna ni misal kutubul irshad ak kumena abul abbas muhammad ibn abd al-rahman al-fasi al-minahul badiyatu fi al-asanid al-aliyah yoyu téré la yo xam danaka téré ak asanit kep la bu dé ci al maghrib al arabiy tam borom xom yi fété sowu jant afrison sowu jant ma sa ci wax ku mel abu isa al mahdi al fasi mo bin tuhfatu ahli siddiqiyya fi ta'ifat al jazuriyya wa zarruqiyya ak muhammad al sahili bin bughyat al salik fi asraf al masalik abu hamid al arabiy al fasi mo bin mir'at al mahasin bi akhbari abi al mahasin ibn askar mo bin dawhat al nasir fi akhbari ahli al qarn al ashir ibn ayyad mo bin al mafakhir al aliyya ak as sawma'i ci téré bi bind ci fi akhbari abi ya'za deng ak Abu Muhammad al-Qadri al-Maqsar Ahmad fi akhbar Sidi Ahmad ibn Abdullah Abu al-Abbas Ahmad ibn Ali baytam amna fi res bum def bo xamni ak sarabi sara al-hikam al-ataya tudna ci asanid asanid yu bare bare ci asanid Qadri ak Sadri ak yena ngel Abu Muhammad al-Kuhani tam al-Fashi amna fi res bum def ci asanid waxna ci Abu Abdullah al-Harraq nono ci al-hikam al-ataya bim ko sara ak itam yenen tere yo xamni xeyna amna tere yi mom yo ci wax leer na ma waye tere yo xam tay jotto meuna verifier waye dama ko ci tere ko melni sumusul arifin nabbi fi taqallub sajili nabbi tariqa biñu wax al balqaidiya sajiliya lañ algerie dama ñu tere bu am solo ci walu asanid tudde ko sumusul arifin fi taqallub sajili tere bobu ñom wax nañ ci yépp lu melni abul abbas ahmad ibn abul mahasin al fasi wax nañ al minah al safi fi al asanid al yusufiyya wax nañ ci asad birum cyalala yi de nga yalla sufyan kay ak cyalalam ak mel cheikh abdou salam ibn sirim al asmar nasihatul muridin ak mohammed ibn mas'ud al fatih al makki ci al futuhat rabbaniya taqiyuddin abu abdullah mohammed al iskandari ci an nubzatul mufida ak shifaul ghalil wa dawaul alil ak abul hasan ali ibn bakr sakran al barqa shayqa fi dhikr libas al khirqat al aniqa ak cheikh ibn mohammed al jafri ak ci kanzul barahin al kasbiya ak abu ali ibn rahal al ma'dani ci al rawd al yali al fa'ih fi manaqib abi abdullah mohammed sharih abu salim al ayasi في مسالك الهدايه الى معالم الروايه الحافظ شمس الدين الجزري في اصل المتاري في مناقب علي بن ابي طالب اقول من طبقات الحنابل ابو يعلى بن الفراء تاج الدين شبكي في الطبقات الصغرى نيوم واخنا ني لول موم ويريفيو مكو واي واخنا ني واخنا سندام في طريق عبد الشيخ عبد الخالق جيلاني دام واخنا نكو دونتي فتوح من بيتي ام واخوت تالام فتوح الغيبي اكو من العلامه علامه السندي واخ نانكو سي في ترجمته اك ابن حجر الهيتمي سي فيرس بيم ديف اك مولا ابراهيم الكردي القراني اك سي امباه الانبا امبا اول امبا باتاي امنا ناك ньо خامني تاي مثال سي مثال داني كونتر سون تيالالاي تيالالاي سوفيان غاي لول داك تاخو سي مديغو مو سوميتا تي سون تيالالاي نك مو غنا دغور سي خات تيالالاي ييب نك ياي حديثي ني واخ ييب سون تيالالاي بو غنا دغور لول لاكو مو وقتو داكو مايام ديت وايي wa way way way dana lepp so yalla ko ko bela saxawi xawna no kirtige cyalla lay khirqa rawati la khirqa moy moy kala cyalla kala gi mo won ci al jawahir al mukallala fi al akhbar al musarsala fi al maqasid al maqasid al hasana waye jilal din shiyuti tondu nako indi ci tahqiq bu am solo itam al humari itam nono al humari itam ton mom def na ci tere bu am solo ci tondu ko amna nak tere yo xamni ñoo mujju comme lu melni sumusul arifin bi wax ni tere bu am solo la ci yoy ndax day dajale la jitu won lepp ak ku melne yusuf ibn ismaeil an-nabahani ci jami'u karamat al-awliya ak lu melne ahmad ibn muhammad ibn shidiq al-ghumari bi mo xamni ci al-burhanul jali fi tahqiq intifad

0: mu jox service sabati mu jox junayd mu jox deng nga fofu la tamale taxali ko yenen tariqa yi lol moy tariqal khalwa khalwati mu jox mimsar ad din wari deng nga digante mimsar nak amna cyan rek xaw amna yuñ ci wax waye melna ne mohammed daynouri mo jere ci mom mohammed bakri jere ci mom wajihuddin qadi jere ci mom omar al bakri jere ci mom abu najib shahra wardi mom jere ci mom ba ci momin mu jox khutbuddin abhuri mu jox rukunuddin mohammed najashi mu jox shihabuddin mohammed shirazi mu jox jamaluddin tibrizi mu jox ibrahim az-zahid al-kailani mu jox mohammed al-khalwati mu jox sidi omar al-khalwati mu jox imam mohammed imam al-khalwati mu jox al-hajj izzuddin mu jox sadruddin al-jilani mu jox yahya al-fakawi am ñu wax yahwal bakubi am ñu wax lolu mohammed yi amna yi ci ne amna cheikh bi ma jere way du xat ci ki bi ci mbir ñi may wax ni koko mo jox mohammed ibn bahadin shirazi mu jox cheikh jalebi sultan al-aqdas ash-shahir gën ko xam ci jamarul khalwati deng mu jox khairuddin tuqadi mu jox sahban al-qastamuni mu jox muhyiddin al-qastamuni mu jox umar fuadi mu jox isma'il jurmi koko jox ali afandi mu jox cheikh mustafa afandi mu jox abdul latif al-khalwati al-halabi mu jox mustafa ibn kamaluddin as-siddiqi mu jox cheikh al-hafnawi mu jox cheikh mahmoud al-kurdi koko jox cheikh ahmed tidiane deng nga legui nak bu ñewon ci cyallal ak yoonu mourid nak loolu xamna ne dama yakal li jess lepp du ci xat ko amul ko don nat ba xam natu ñu waxtu leg bu re cyallal ak yoonu mourid batay señ bi ni ko gañi def nga am ñu jël ci cyallal ku magi buum ku magi loolu da kon ñu ko def waye buum gogo nak wuté na gudul maqus dudul bako ci yoonte bi la ko jël direct sallallahu alayhi wa sallam batay itam cyallal gi señ bi jël moy buum gu magi cyallal ak yoonu cyallal wu gu mag gogu mom la señ bi way ci xassida ko tudde ñu bari diko tudde as-silsilatul qadiriyya waye dama gis ci mag ñi ñoom amna ñoo xamne silsilatul qadimiyya lañ ko tudde lu am solo lolu ku mel señ isa gey mu mag ma señ isa gey bakura moy mamati isa gey metti dakaru señ isa mag ma nga xamne dafa bok ci ñeekk jaayante señ touba ci la bok yakana bo djum so mbatt ka jonne ale wala ngom si isa mag momé dama gis bindum loxom mo xamni ci seigne isa setam bu baax bi la ko jere mu wax ni hadhihi asma'u silsilatin qadimiyyatin bakiyyati manzumatun li isa ibn abi bakr gi at-tubawi jol watanan wal julfi aslan hafidhahuma allah wa tawallahuma nga xamne da waxane li moy do wayat silsila bi do way silsila bi do wayat waye nak da ko way tudde ko al silsilatul qadimiyyah man da wax asma o silsilatul qadimiyya man turi cyallal ak seigne touba gi mom lay way motax silsilatul bi kenn ko dug ay khadiriyya ndax silsilatul qadimiyya la khadir gën nañ ci bu yag na mel ci gën ni mel tay sadari dem mënu len digel ndax ci yoonu da nga dajje abul hasan sadari am nga da nga dajje abul khadir jilani manam ñen yoonu la genn buum gi la ñepp ci li ma sa jaar ci amu tiyal gis nga fim dajje ngox ci junay kon genn buum la go xani genn silsilatul gaay yu bax yépp tariixa yépp fofu lañ xaw lañ japp xuma li wax leer na ci yaram def lolou bo xamé ba dofé nak ci ngay ñëk xamné kon buum gogu buum gu am solo la itam ci yoon yi de nga buum gu am solo la waye ci ngay diggi lu am solo itam moy señ bi xam nga bu ñëw ci geej wax na né suñu borom tabaaraku ta'ala dafa yebal sayyidina jibril mu nangu ci mom bolem ni ko gaay joxal neena ci la xamne laysu bi muqaddamina ci benen riwaya mo wax laysu bi muhaqqiqina manam silsila bi buñ ko topé ni ci ngay gis leneen mom ay fajawat digënté yo xamni faw aajina gëstu wat ngir jappalé ko ya ngi dégg mo tax nak suñu borom tabaaraku ta'ala neena yabal sayyidina muhammad ci mom mu joxat ko mom nak awraad yi fi jitt won yépp tariixa yi fi jitt won yépp yoonte bi joxalat ko mom nam ko joxone gaayé ginaaw bi nak ginaaw lolu bimu jël sé ci rewum ba nek gana ci rek ko dogo jox nak weddu bobu bi nga xamne nak ak tariixa bobu bi nga xamne mo dajale yeen tu rafet seen mu lemu ko lolu gis na lu am solo la ci legi nak seigne touba mom manene ñim jëlé khas kamara mo ci gëna gatt khas kamara de nga cheikh sidi el kabir moko jox cheikh sidi el kabir mohammed el khalifa moko jox mohammed el khalifa cheikh sidi muhtar kunti moko jox lolu moy digënté bi waye nak wajurum seigne mamour andassari la ñëk jëlé waaw seigne mamour andassari mom cheikh sambatu kulol ka moko jox cheikh sambu tuklor ka cheikh sidil muqtar cheikh sidil kabir mu mag mom moko jox cheikh sidil kabir mohammed khalifa moko jox cheikh sidil muqtar kunti jox waye itam ci jël nako ci babul cheikh sidil nga xane silsilé bi fofu lako tambalé babul cheikh sidil baye mako jox cheikh mohammed cheikh sidil mohammed cheikh sidil mohammed cheikh sidil kabir baye ma ci mamam muy mamu babu mi moko jox cheikh sidil kabir cheikh mohammed khalifa moko jox cheikh mohammed khalifa cheikh sidil muqtar kunti moko jox ya nga deg ma digama cheikh sidil muqtar kunti la lay ñëkkal jëntil deg nga legi na bo ak cheikh sidil muqtar kunti mom digënde cheikh sidil muqtar kunti ba sidi ahmad fofu amu jëf jëfé cyal lu deugër lay tam ndax cheikh sidil muqtar kunti ci gatta rek manam kiko jox mi ngi tuddu cheikh sidi ali ibn najib tukruri sidi ali ibn najib tukruri mi ngi jëlé ci sidi muhammad al amin ibn amr zun niqab jele ci sidi ahmad al khalifa ibn umar raqqat ko kay jele ci ali ibn ahmad ibn muhammad raqqat mu jele ci ahmad ibn muhammad raqqat ñom lañu raqqat raqqadida de nga ak fami lañ ko kay sidi ahmad ibn muhammad raqqat jele ci sidi muhammad raqqat seen mam si muhammad raqqat jele ci sidi ahmad al khayra mu jele ci sidi ahmar ahmar sheikh al kunti ba digeunte bo mom dara gën ko deugul mom legi na digeunte sidi ahmar cheikh kunti ba ca de nga cheikh abul hasan sadali digeunte bobu nak mo aji nak ay digeenti aji tam ay geustu donte am nañ ci yeneen cyalla yo xamne day geuna deugal nga xamne tay bu du cyalla gi da nga gis fenen mu geuna ñew deugal lolu lolu moy dama koy dimbal ci lu gatt moy ku melni abu abdullah muhammad ibn abdul karim al maghili tilmizani nga xamne mom la mo jox cheikh ahmar cheikh kunti de nga at tilmizani maghili cheikh al maghili de nga jalaluddin shuti jox ko jalal den shiyati abu zayd abdurrahman ibn muhammad al-salibi jox ko abu bakr ibn al-arabi lañ wax ay moy muhammad ibn al-arabi rek mo gëna wër moko jox muhammad ibn al-arabi muhammad ibn abi bakr al-tujibi waye momit li gëna wër moy ci gënal cyalla la bu amna gënal cyalla lolu mo jaar suñu cyalla gi gi señ bi gi kunti gi waye nak amna yeen cyalla ci bir ganar yo xamne yo xamne muhammad ibn abi bakr al-tujibi de nga ibn marzuq al-tilmisani de nga manam mo jox muhammad ibn al-arabi de nga ibn marzuq nak mom abu musa nasir din al-masdali moko jox abu musa nasir din masdali tam amna yo xamne yo xamne dañuy dul fo ko jox abu hamid al-ghazali waye lolou jafé jafé ay jamono don la ghazali ñewugut bobal ñi wax na ñoo jox ghazali ñoo ñu bobal ay témer ar ginaaw bi la mota ghazali mënu ko jox mota fo mu dañ japp ne cheikh abd genen cyalla yi wax ne abdullah al-bakrini moko jox lolou lañu gëna deugural abdullah bakrini abul azm mad ibn sultan moko jox mad ibn sultan abul hasan sadri moko jox yi mom yi xam la cyalla ñu xam ni wër lay japp lolou itam abul hasan sadri abdul salam al-masih jox ko abdul salam al-masih itam fofu amna ño xam ni dañuy wax ne muhayyidin moko jox waye amna yeneen cyalla yo xam ni yo xam ni abdul rahman al-attar al-badani ziyad moko jox de nga am ñu waye bu dé sun cyalla gi muhtar yi mom muhyiddin ibn arabi la wax ne moko jox muhyiddin ibn arabi jël ci abu najib diyauddin abdul qahir as-sahrawardi sahrawardi jël cheikh ali ibn al-hayti de nga mu jël ci abdul khadir jilani mu jël ci tajul arifin abul wafa al-halwani mu jël ci abu muhammad al-shambaki mu jël ci abu bakr dulaf ibn jahdar as-sibli jël ci junayd al-baghdadi junayd jele ci abul hasan sirri ibn al-mukhlis as-saqati yani ibn al-mughallis as-saqati sirri saqati jele ci abu mahfuz ma'ruf al-karhi jele ci abu sulayman daud ibn nusayr al-ta'i daud al-ta'i jele ci habib al-ajab al-basri abu muhammad habib al-ajami jele ci de nga abu sa'id de nga al-hasan al-basri الحسن البصري جيل سيدنا علي ديغا مو جيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مو جيل سيدنا جبريل مو جيل سي كو ماغا ماغ نا رب العزه وال جل جلاله موي سونو بروم تبارك وتعالى نون لا جوكلو ليغي نك خشيده جي موم دوماكو جانغ داخ داي غنا غود واي داما نييو سي اي جانغ يو ام سورا سي بير تيالالي يي ني جانغ يوي موي cyalale ni mako waxe leleg ak buum gi ni cyalale gi ni day am yeneen cyalale yu bari yo xam dañu gën ko deugural ci misal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo jox sayyidina ali lolou mo amu ci ci nun sayyidina ali nak amna cyalla ñim jox ka ci gëna dëgal amna ci gëna dëgal bok mo sayyidna husaynu bi jaar sayyidna husaynu jox zainul abidin ali zainul abidin domam ali zainul abidin jox muhammad al baqir jox ja'far al sadiq jox muhammad al kadim jox ali ibn musa rida ali ibn musa rida jox ma'ruf al karfi ma'ruf al karfi jël xara jox sirri saqati jox junayd al baghdadi junayd jox sibli sibli jox abdul wahid al tamimi عبد الواحد تميمي جوخ ابو الفرج التصوصي ابو الفرج جوخ ابو الحسن علي الحكار الحكاري ابو كوكي جوخ ابو سعيد المخرمي مومو جوخ سي عبد الخير جيلاني منين لول موم سي لي گنا دگال موم سي سي نطوكاي حديثي موم اك نطوكاي شانلاي موم دارا گنا كو سي دگال سلسله بي ني دنگا دنگا نا دي جار سي حسن البصري موم دا ام اي بروم خوم نكو كيرتيگي سي manam hasan al-basri mom fekke na sayyidna ali waye nax manon na jeufalante ngon ci walu tasaw fofu lañuy wax don lool nak waxna ne jeraldine shoti talif na ji leral ci am am solo yo xamni saxna ba saxal ko itam legi nak digant ci abdou khar jeelani ba sha abou hasan sadri itam digant bu deugar la nga xamni amna yeneen yoon yo xamni da koy deugaral ci misal yoon yu jaar ci cheikh abdou khar jeelani mu jox de nga abou madian al-ghaws abou madian al-ghaws jox abdurrahman al-attar al-madani ziyar mu jox mawlaya abdou salam ni masjid mu jox abou hasan sadri lol gan dara gën ko deugar mo bo amul jaf jafé ci natou kay hadisi de nga legui nak ginaaw abou hasan sadri ba ci raqad tede yi mo xani moy ihsan ahmad ak kunti fo njappalo digënté bob momit abdou adina ay gëstu amna borom xom yi ci def ay thèse sax thèse doctorat ak yenen ngir gëstu ko amna ñaar ñuma gëstu amna ñu bind ci waye bo ñewé batay li mujjii tam té moy sidi amar cheikh mu jox ahmad fayram mu jox mohammed raqar mu jox mohammed raqar mu jox sidi ali mu jox ahmad khalifa mu jox sidi amin dun niqab mu jox ibn najib de nga at tukrori mu jox sidi muhtar al kunti loolu mo amu jox yow loolu du japp loolu da xamna leen xamna ñi ñi lañ toxtalo kenn ku ne moy serigne morom jabat bam ag kon boom gi noni la démé légui nak kon dañ japp né ay dog la dogu ñëk yi moy damalé ci yoonte bi ba ci abdou khar jilani wowo saxa sax la amna ay ci ay jaar way yu bari tax cheikh abdou khar jilani ba ci abdou hasan sadri itam wu deugër la amna jaar way yu bari cheikh abdou hasan sadri itam manam ba ci cheikh ahmed cheikh nga xane moy jël benu manam muxtar silsila cheikh muslim mohal kunti lolou batay fofu mom mo am ay fajewat yo xamni nima ko waxe a jene leer amna yenen asanit yo xamni da koy jappale nango yo xamni waxna xawnako jinn ci bir waye ci sambale fofu nak ba ci cheikh silim mohal kunti amu jaf jere cheikh silim mohal kunti ba ci seigne touba dama xamni amu jaf jere selim la mu ko noni rek la legui nak ñu dajé wayi loolu mëna ko teunk ndax xamna né lepp du xaj mba teunk dajé wayi xa ñëk dajé moy yoonte mo fa ñëpp dajé mom tariixa yépp fofu lañ dajé de nga sayyidna ali itam dajé wayi la bo xamni mané né tariixa yépp dajé wat nañ ko de nga sayyidna ali tariixa qadiriyya ak sadaliyya ak khalwatiyya ak asanid ci ahmad badawi ak muhammad ibn sulayman al jazuri ci misal asanid ak jalaluddin shuti ak abdul wahhab ash-sha'rani ak jafaru sadiq ak ñi jëlé ci mom ñëpp ak waysul qarani sanad biñ ko askal yu yëpp ci sayyidna ali lañ dañ de nga yeen yi jaar sayyidna hasan yeen jaar ci husayn yeen jaar ci hasan basri de nga legi batay ma'ruful karhi itam dañ way na bo xamni mané né ciaral yu bari ak tariixa yu bari fa lañ dajé wat de nga nga xamné hasanul basri mo ja habibul ajami ci misal mu jaar ci daoud tayyi ba ci ma'ruful karhi nek non itam husaynu ak zainul abidin al baqir ja'far al sadiq musa al kadim ali rida bati ma'ruf ma'ruf al karhi nga xale fe ñom da ba dajé xalal yu mag yoy jugé ci sayyidna ali da dajé wat ci ma'ruf al karhi sét wolé wa légui ma'ruf al karhi nak momit digam juney da xam nga mom xalal go xale amu jëf ma xalal yi dañuy bankaso jël ci jugé ci ku mag ñew dajé wat ci fenn ci ma'ruf al karhi ñu sal dogu ñew nak sayyidna juney lima wax leer ci de nga jëne di xam nga mu jaar ci sirri saqati sirri saqati ab dañu wa kay la de nga sirri saqati nak de nga doga ñew ci junayd itam mané né mbolem ñepp nak mom fofu la ñu dañu wa de nga ndax khadiri seen cyall la ci mom la jaar sadali nonu khalwati nonu cheikh sharani itam asanid yépp ak asalilu khirqa moy kala yoy yep fi ci la jaar ginaaw jori lañ takaliko ñi jaar ci sibli moy qadri ñi jaar ci ruwaym ak ibnu khawif ak bati shahr moy shahr wardi ak ñi jere ci mom deug nga motax jori du mom dajew kay la ginaaw jubey jori nak sibli batay ab dajew kay lay dem waxne bari na cialal ak tarikh yo am ci mom lañ dajé deug nga ginaaw sibli itam cheikh abdou khar jilani mom dajew kay la ngari saade leg yeneen ci ci dajé wat nañ ya nga deug ginaaw cheikh abdou khar itam man na ne ku melne abdou salam ibn masis dajew kay la ak abdou hasan saade bi deug nga ginaaw ñoon itam ku melne sanad ti cheikh ahmed tidiane wo sanad khalwati bobu ma ñëk wax ngari mo ñëk yonte bi diko joxal bobu mbir mi manam mom ña nga dajé ca julay xam nga fole fofu len dajé deug nga ak ci hasan basri ak ci deug nga sayyidna ali mané kon lima wax iskandar na ci jeex ci yeen hein mané genn boum la go xamni ñepp ci lañu jëlé du ay cialal yu bari ni genn cialal la go xamni kenn ko nda am fum doga yoon ah da am fum tekkali ko am ngom wenn yoon la go xamni kenn ko nda am foko doga c'est loi ma lolu gis na xam ko ni ci mbir ni lu am am sol la ci nga xamni tarikh yepp wenn tarikh la yoonte bi woné ci bobba di joxe mbiri waye ñi jëlé ci mom ba ci boum gi itam ba ak ci teewit genn boum la ba tay balim ak ci seigne touba itam kon lolu yakarna moy li ci eppone solo ci wet gogo bu ñewon ci khirqa mo la na ci wax khirqa bom sha'rani ci an ci lawaqihul anwar yakarna anwar qudsiya fi wala alwar qudsiya fi ma'rifati qawaid as-sufiyya indina sanad bim ci am jeel ci yonte bi mu jaar sayyidina ali mu jaar ci al-hasan al-basri hasan al-basri jox habibul ajami mu jox daud tayyib mu jox ma'ruful karhi mu jox sirr as-saqati mu jox al-junayd abul qasim mu jox ruwaym mu jox muhammad ibn khalid al-shirazi mu jox abul habbas an-nahawandi mu jox faraj az-zanjawi zanjani mu jox wajihuddin al-qadi mu jox abul najib as-sahrawardi mu jox shihabuddin as-sahrawardi mu jox najibuddin deng as-shirazi mu jox abdul samad nafatari ak hasan samshiri ak najmuddin jere ci mom mahmud as-sahari jere ci mom yusuf al-ajami jere ci mom hasan tusri jere ci mom ahmad ibn sulayman az-zahid sheikh madiyana muhammad deng jele ci mom mom jox nak muhammad as-sarawi jox itam ali marsafi ñu ñaan yépp ñu jox deng sha'rani way lolou cyal yalla ko bu am solo la ndax da am lu digënt ci digënté bi lo xamni waxtu yu du may ñu taxu ci waye li ci ëpp solo moy fimne ibnu salah ku ñu xam la dako netli wat cyal li itam moy bam aksi ci mom deng nga lolou it xeyna duma ko mëna lim cyal ibnu salah waxna ci lu am solo moy dafa xane mom cyal ak barkel lako japp waye nuttu ko sax ci nattu kay hadith ibnu salah xam nga mom ci walu hadith ni mom mané né moy kilifa mom ba légui delu ñepp ci mom lañu delu ci hadith ak ci ilmu jarh wa ta'dil ak mustalah hadith ak yeen deme ñu nga kon dal lolou moy gatalu jangatu jëmmi waaw bude cyalal kala gogum mom waxna né suyuti tarifa ci ithaful firqati birafwil khirqati tir bu am solo kon liñ ci dégg ci li lepp moy amna yoon wo xamni ci la ñepp ma ci jaar muy bungu jokk lo ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam wo yoon wo leleg mu jox la aw wirt leleg mu jox la khirqa moy cyalal kala leleg mu jox itam tariq bi moy yoonu yalla la secret yoonu yalla ak terbiya ak ijaaju deng nga ak soobu ak ijaaju deng nga waye nak cyalal buum la go xamne dara gën ko barkel nak ci kawso xam nga amna cyalal yo xamne ku melni abu salt al harawi abdul salam ibn salih neena ali ibn musa rida dama dajek mom mu netli mom hadith sirr bi yonti bi da neema sama baye de musa ibn jaafar al kazim momako netli ne musa ibn jaafar al kazim neena ma bayam jaafar ibn muhammad al sadiq moma netli neena jaafar ibn muhammad al sadiq neema bayam muhammad ibn ali al baqir moma netli neena al baqir neko ali ibn al husayn zain al abidin moma netli neena zain al abidin neko sama baye al husayn ibn ali moma netli ne sayyidna ali neena moko netli ne yoronte bi neena al iman ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan abu salt ne cyalal gi de law quri'a hadha al isnad ala majnunin la bariya manam waxuma la li ko yoronte bi netli way cyalal gi tour yi mu tud rek kuko timul won ab dox bo xamni mam day say ne day dal wirt rek amul sik señ bi ni ñu barkel lañ señ bi ay awliya ñoo ci day ni mom dama ko jelle wa kër yoronte bi sallallahu alayhi wasallam ak isatam lo itam cheikh mo faquddin lu mel non la wax momit da jele ci Mohamed ibn Ali ibn Musa Rida mu jël ci bayam Jaafar Sadiq Jaafar de nga mu jël ci Al Baqir mu jël ci Zainul Abidin mu jël ci Hussein mom la ci wax ne law quriya ala majnunin de nga la bariya motax cyalla yi da am solo fi ne señ bi am na gaay yo xamni bu len dara jaxale duñ seen touru seen de nga lañu fatiku de nga manam man lañ bëgg lepp fa ñu ndax señ bu mom du mom kesse momi da nek cyalla go xamni bu yëngo xam nga cyalla bu yëngo fi rek cyalla gep yëngo xam nga seen bi bu yëngo fi bo yëngale mujjigi seen bi pay ma seen seen nga nga non la mbiri dem legi nak señ bi nak am nak jek lek bopom nak moy nak jël nak ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jël bopom go xamni de nga mang ko amé ci gannar ci accessin go xamni yoonte bi ci bopom moko joxal bopam ci lul ay nelaw ci bisu laylatul qadr de nga mu don i'tikaf fofé na gisi yonenté bi ci lul ay nelaw yonenté bi joxal ko bopam nak yoon wo xani moy al-wirdul maqus nga xani mo dajale li fi nekkon lepp señ mo la moy señ wani hadi tariqati wa fiha al-ma'u tara'iq al-qawmi alladhina jama'u man lepp da fa dajewat geej yep da ci soti wat ndox yep soppi couleur yep dajewat bax yep dajewi barki yep dajewat leer yep dajewat lool nak motax yoro murid nak ci lu amul benn warante di yoon wi gëna mat ci ci yoon yi rek gën ci sel lepp gën ci dajé de nga tariqa jami'a bolé wat lepp de nga yoro wirdu wo xamni tam ah mo señ ay murid lañ lool rek lañ wax moy mo gëna barkel ci wirdu man kan ko ñaan nga wax leen xam nga waye liñ jëf moy mo gëna barkel ci wirdu gën ci ëpp jeexit ëpp ci bi yoon ëpp ci de nga am ay secret ki mbir gën ci gaaw ci fatxu ak ubbi xolub nit ki ak leral ko ak terbiye nit ki de nga gëna gaaw itam ci de nga manam yobbu ko ci aggu way yi gëna kawé ak mbolem li ñuy sakku ci yoonu yalla la ci gëna gaaw moy al-wirdul maqus té la ci gëna yéme nak moy da gënut al-qur'an ak sunna yoonu sallallahu alayhi wasallam motax al-maqus minallah lolu cheikh azhar na mako waxe kérok ci abdul halim mahmoud lim wax señ mustafa lo radiyallahu anhu neko hada amul sikk ne li ci yalla joge ndax li ci ne lepp genn alquran sunna wa fi dhikri dhikrul nafsi laysa bi munkarin wa lam a'du an hukmi kitabin wa sunnati ñaar bi tam gëna gatt ci kaw suuf fi na ni moy yalla le gëna gatt ci kaw suuf señ muntaka mbacke mu bax ni ngay wax mu jël ci señ basiru mbacke mu jël ci cheikh amadou bamara danu mu jël ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ku melni señ as jaxate ci misal yalla le yalla yagal ñu ñep mu jël ci am sa jaxate mu jël ci señ touba mu jël ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ko me cheikh mohammed miski te ganar mu jël ci dakhul ismu mu jël ci abdul bamara tira ak kan ku fa nek ni wax ben yuga jël ci bayam cheikh mohammed yadal cheikh mohammed yadal jël ci señ touba yoy moy cyalla yi gëna gatt fi ne ci kawsu mom nga xamne noni la demé señ touba dem mo tax ni lan yatu da as-salatu baynakum wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam seen digu yonte mi du sori mukk du gudd mukk ndax ne man rek ma fi dox innama huwa ana wahdi ma jele ci mom jox len señ lolu tawfiq la de señ xam nga den ak central quran bi mana jele ci mom xam bo fi nekk ci quran bi do xam sa mbir mi waye bo gënal leer gi me ci nga xam ni nekati manam jage mbir mi amna solo wala fasal lol do te señ bëgg lu ñu wax fa jama al kull wa zada wartaqa bi muhkam al kitab ni'ma murtaqa fayn akhadta wirdahu akhadta wird al jami'i la takhafu kabta boko jele man nga ne jël nga yi gaay def yep ci kawsu yang koy def mbolam secret awlad yep dañ ko ci dajale wat nga xane bokay def mbolam ñi ne ci kawsu yep lañuy def yang koy def ci ben waxtu de nga loli itam mu and ak teub gu reey gu ci ne go xamni moy tax ci koy jëfëndiko di def jaamu yalla gu reey motax na señ touba dal ci lañu xamé non mënuñu ko fay lolou kala ko jox señ bi manam mënu ko jox ci kaw suuf manam lu wécc lool manam lolou ku ko jox rek muy wirdu wo yëna ko kep ko xamni dimbal na la ba cyalla gogu am ba aksi bam aksi ciow koku mënu to ko fay ci kaw suuf boko jox ay milliards bis bu ne itam taxugul nga mën ko jox lam la jox ndax li tax ak aduna ak alakhirah la ci ne muccu aduna ak alakhirah la ci ne barki aduna ak alakhirah la ci ne leer aduna ak alakhirah la ci ne xam yalla itam leer xam yalla li señ bay jax di wax ne walan tara fi biladillahi ajma'iha man ya'rifu alhaqa illa wirdahu akhadha ana xam yalla du leer bu wir mune su ko am luddul ci wirdul ci ahmad bambi radhiyallahu anhu mota nak seigne touba mom non buñ ko xamé war ko japp na seigne lolou ko ko indil seigne nga am ci mom tawfiq nga am tawfiq ci mom war nga ko japp bu wir dal ci wuro masla sax ci ay mbirama yoy man nga nak japp ñepp way cipp ko xam de manam suñu joom da nga wara jekk ci mom la waji wax ukhatiru fi mahabbatikum bi ruhi wa arkabu bahrakum yamman fa yamma wa asluku kull fajjin fi hawakum wa asrabu ka'sakum law kana summa wa la usghi ila man qad nahani wa li uzn 'anil 'uzali samma ukhatiru bil makhatir fi hawakum wa asruku fi ridakum aban wa umma jek ci manam jamaru aduna sepp ngir jëm seigne touba ji mu jaral nako lolou seigne ko lu ci am solo xam nga lima doon soñé karof ci mbirum seigne touba xé dran yéma lolou sax fofé nak la jëm moy nit ki japp seigne touba ba nopi jappalé ñepp nak manam bul nonu kenn bu lé réew mi woon non suñu mbokk ak suñu doomi day lañ fi nekkal ñoo xam ñoom ñu bëgg seigne touba lañ moy suñu mbokk ci yaalé xadir ñoo am ñu mus ñoom ak ñoom benn jafé jafé denga julit ñepp itam seigne touba wax né fala tu'adu man ra'aytu fa yukhriju la ilaha illallah kep ko wax la ilaha illallah duñ ko non mukk waye lolou jep doxati wut nak yow li nga ne nak nga japp seigne bi japp goor de seigne waji joge seigne bu ko xajamal nga jaay ko sa bakkan seigne bi la lay wax ah parce que la yunus ta sallallahu alaihi wasallam sahaba yi amnon amna ño xamne seeni baye lañu jamalon de abdullah ibn salul de nga baye bi dog ji bok abdullah momi lolou tudu dafa ñew ci yunus bi ne ko sama baye li dama bëgg nga jox ma digal ma dem dag bobba indi lako yunus bi ne ko des way té bu ko amna ñoo xamné seeni rak ak seeni mag lañu jammalol ci xex ngir pass pass moko jax am lool señ bi nak mo tax lu mo am solo légui nak ma daanel ci xamna mel guddal na tay ji mom ma daanel wa guddal na lool sax mel ma daanel ci benn bi bu am solo moy gaay yi nga xamné dañuy critiqué sunu sirsira bi yaana soufiane kay seeni wax ak wayfal seeni ngir ñoo ñoomit fi né manam ci tiaxal lañ ñoom ñoomit ndax soufiane kay ñoo gëna wër ñoo gëna ragal yalla ñoo gëna sel ñoo gëna baax ñoo gëna wër itam ñoo gëna degg itam ñom lañ japp li ci sunu mo gëna wër bo demal ci ilmu hadith fi ne tay ci misal dañ gis ñu japp yo xam dañ xamne li mom jax jay amna ci lo xamne bëgguno sax critiquer ay jarfa ta'dil mom man bëgguma ci duggu waye dañ xamne jax jay amna dal ci misal ibnu hajar al asqalani ci tahzibut tahzib yakana la wax waxne man gis na ne kuntu astashkilu tawthiqahum an-nas bi ghaliban wa tawhinuhum as-si'ata de nga mutlaqan moy ab siay bu nga xam da bëgg sidna ali xeyna mëna ëppal ci wër waye luma la xaw bu netlé kenn du jël wax ab nasib moy nasib bi moy ci bañ ci sidna ali diko xass koku bu netlé ñu jël wax neen lolu mom jafé jafé do ma ci def waxtu ne lolu ci misal umar ibn sa'd ibn abi waqas nga la tay armé bi doon xex sidna husayn de nga manam moko jité won husayn bi señ bi nga xam doomi fatima la bintu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom yent bi dessé ci fepp mom jamotam gep ci benn bis ñu dajé len farmé lu paré rendi len dag séni bop lañ jël bop bi di ko wërli aduna xam lool bu koy jurit ma né def bu paré nak koku nak bo da ngay dem ci téré hadith ñu anda shiqa imam al-ajli abu ahmad ibn abdullah al-ajli ma nga don jum sax wax ajaluni way do ajaluni ajaluni ci ñi mujj ni re ajli de nga mo def ajli mo def ma'rifatu shiqat min rijal ahli al-ilm wal-hadith wa da waxane bimu waxe umar ibn sa'd da waxane wa huwa alladhi qatala al-husayn wa huwa tabi'iyyun thiqa thiqa yow señ bi ki tay mo ray seen na ci gal thiqa ken wut du japp ay waxam ken wut du japp ay waxam na wel digal man duma ko japp bok buk amna ko ñu yahya ibn sa'id al-qattan waxane ne dafa mësa tok di waxtan di net lo xam da jaar ci umar ibn sa'd mom am kenn ci gaay yi nga xane moy ahmad nasib rek gaay yu bëgg yi ba bu pass yi nga xane mom ci mbéré bam déggé mu ne umar ibn sa'd neena mu ne ko señ bi ah way seen bi sajjata bi lan lon natul lumay manam fi nga xamne mo faat wa keur yonte bi ne ndesar mu joy ne dootu mo natul lu jaar ci mom ci misal ku mel sabas ibn rib' tamimi sabas mom mi nga xamne ci armée bobu la bokkon de nga nga xamne leer rek ñu donte nak maram ibn hibban ci siqa kitabu siqa xam nga innaku fa de nga ak ñen yentere suñu dang ko ci fek xam nga ñu ko leen mëna jël seen mëna seen jall gi wax na ko xam nga ci misal ku melne simr ibn zil jawsal samir ñen wax samir ñox simr koku señ mi nga xamne tay am ñu wax sané mom mo dag bop sayyidna usayn am ñu wax rek ñenen man ki mëna tim sutub yonté mo la ki la fi yonté bay ci kaw suuf nga mëna jël ba ka señ dag bop bam ci yax nga jël bop bi señ bi koku man ak cin wutu jël ay xam koku mom budé ab julidit di julit budé war mom waye sahabi mo ta fofu la ko nawé lol sahabi da wax né laysa bi ahlin riwaya koku mom du kuñu nangay wax فانه احد قتله الحسين لول لا جي ذهبي واخ لول نك تي تي مثال بن تي بير ني نات لي حديث داغي غيس كو خامني تاي علي بن السراج المصري انا ابن حجر دفاني حافظ متقن حافظ ده لكن ثبت عنه شرب المسكري مسكري man haafi da ko mo ko haade ko yinat li nanga way na da nan ci ga yi ga yi nan da nan sangara xam nga lol ko xam su mbi male budé haafi da haafi budé war ne amna bis bo xam sa ne na ko melni daru qutni yakana wala ne amna bis bo xam ni fami nané fofu lañ ko yano yob keur ga fek mu nan mbir mi def limi def ci mom jeexi ci acci xam nga ñu ko leen mëna ak yeneen mbir yo xamne xeyna bëgguma gëna ki jiwluma ji dam manam ki way li ma wax ci misal manam day gis ñi jëfën lool sax duñu ñëk ñi way ñu mujj ñi misal tadlis day gis ñi nangul ko yenn gaay ku melne tay ji mi la ahm sufyan ibn uyaynata mo ci gëna siiw sax tadlisam leer dañ koy nangul sax day wax ne diiw la jël dafa ko jëlewul ci ko manam mu jëlé ci manam kim jëlé kam jëlé wat mu askan bir mu fofu ci misal lolu da nga gis ñen borom ku melni tay ahmas masaran ci tadlis ak ku melni zuhri ibn shihab az-zuhri ak ku melni qatada al-basri ak ñeneen ñu nongul leen ko pare manam xam nga modda hadith mo señ benen mbir la mo xamni tay waaji nga xamni tay dafa am af serignum bo xamni xeyna bëgguma ko dudd bala ñu mer serign bo xamni mom kenn jangul ko ci téré yi la lire ba dajale nak lu bari donte jambar la waye ñew lu hadisi bu ci mënal wër nak wërul koku señ bu fekke kok rek mo sa señ mané yow mom da biira ji dar lu leer ci yow bu so yalla kon lolu mo na ci wax lu bari nak amna yu bari yuma ci naté waye du ko jar mané yow bu gam moy sun jall legi dal ci dara gën ko wër nak mom ci jallay soufiane kay dara gën ko wër ci mbollem lolu kon fofu dañuy jéxal ci bërum jall insha allah taala biir ñew na ndug ci sart wër bi ak itaginam insha allah taala mangi deglu bax melena guddal na waye bu amé laaj ñu mo tole ko insha allah taala bismillah
1: benno fm 106.0

ak sheikh ak ibra fati ak serigne madundum beb kem da fay ndawlu dof te djum ko def ibra sar ak adama ki ma babu ge moromit da deb dof rek buy say ndño ko tim ko def abdurrahman it morom ak masamba jo ba ki sirelu yaram bi mo mata def ci bum ku wax la ci fallo ak basiro ak mustafa ludul jam ku yow al kutubal tafar nikhim nangay bolé domam yépp ak ñépp tag yow akay sant ba ngay nopi sab denk ngogu dom ku wax la ci isa jam ak balla fali jeng ludul ñoko gem senu serign yow dalal di mim te moona sulayman it ku wax la ci ay mbiram ludul moko sellu yarhamul la ci ay salam serigne matullah min bay ko wax laf ci momitam ludul moko japp njamburam rere ne jikom serigne pate am mar kep ko xamni wax na laf ci momit ludul aw yu xamul baba abdayom serigne matullah min gay ku jog wax ci len laf ludul moko des gor di julit rere ne melom serigne madou gay dem moy itam bu ca wax ludul ngor ak diine ak saytu njabotam ci ab loxom dem na madun bay njaay itam bu ca wax ludul rafet njortu ci sangam ak ay ween ak sagom moy di yepp seenu wote aw yu la rek ngir lañuy def serigne be tax te jeena ci yalla mom te yalla nan may ak je ci mom ak besu ngeeram ako tiant andol len lutax ñepp bokku waxal ci serigne touba lu yemu lu sedd xol te ko degg ci gaayam ni koku amul morom serigne bi amul tam ñepp dongoma mo fi gën mbiram mi ngi tukke nak fa yalla ki mat borom fa bala yow sa mbir jox ban ba ma kenn ci wunitam te may ñepp faaw yar di sagga ka dam mi wum mayal ndaw ta may goor ak jigen ak ku nek ab yara kersa bul fiire ka gañe ka dox di bom ko am laf budul def ndank legi mu gañu nit defal mag mudul dore ka jox kenn ben gom te yal nanu am nak nun ci barakep serign bi ak ci barakam ñu ñam aw fan wu gudd ak komi kom te yal nanu am ban ba ci gaayam ñom nu nak tabar bek ci nun faaw wet nu far sant bek ci ñoom te yal nañu am ban ba ki gaayam ñu am nu nak tabar bek ci nun faaw wet nu far sant bek ci ñoom siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak bëgg sebblu siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak bëgg sebblu nataw bi ñew ak yermande ci bulu jot na nak nasu sepp toy ak xol yi xep nu xeyfalu da nga bëgg am ren ji sa santu gu reey gu wër te jebal la jinni jinni yow daala am solo da ngay wey te yow do depp motax ku bëgg sax ci yow depp rek kay gemmiñam no gi koy telu musal mu te may ne tank daral mu ko ngit falang lu nu jaaxal yokku nu santu nuy jalu tabal jam jop ak doole ak sutura ak yiw dugal ko ci nun nuy sant ak ay gont ak ay jelu tabal sak ciofel ak dar ak daraja ak yiw saxal fi nun ak ndollem te maynu palak falu waxal yalla muy xitte ak dotti ba fepp ta mu dolliku ay baykat te dolliku ñuy falu nay tejire yobbal bi reey fit wiye mu reey te xel mi rafet wetal wi mat sekk nuy jalu yaram wi na wer wërsëg wi yaafan wi guddutal te jëf ji rafet mbolo mi yokku nu sancilu namay yépp ñëw moy yépp tegginu nuy gërëm yawit ngay gërëm nuy dem di dikk ak yobbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nuñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nuñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu mayal ku la gëm naataange joo xam ni dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam fegal ko lor mayal ku la gëm naataange joo xam ni dootu dañ te yokku

sawar ñalay sop may leenu ju bangara mak alal tafek luñu bañ fac seeni aaju ñu moko xër te dal ne ñalay santu ciofel ak ndariñ lu wër te yombal luñuy wut lepp far seeni maram far te mbolam ñalay jox ñepp jox leeni may yu reey yu andanga neel ak barke ak sangaram lu wër ñalay dox di tag ak gaay top ci yow di way ba ma leeni mbir yo xamni upp na xel yi far ñalay gëma koy doylo ba ngab ci yow nuyo lo ni palmay leeni sall ñu war war fu nit nek ngir yow ak sa barake defar ko yow te dal di seral guy yeb xolam def ko ab gawar fulal ñepp toyal xol yi xep ta xep ku nuy nga ne lak yermande ki ndol len fegal mu gar fegal mu garangañam te noyal ko nepp nak sinun gep gar nay mel sinun ni ku ne ku der bolor jëm ci nu sax lepp luy lor bu burate na moy sori ñepp ñagu mucc faaf mu wër bolor jëm ci nu sax lepp luy lor bu burate na moy sori ñepp ñagu mucc faaf mu wër saal mu ci neegu cant bo fete ñi ngeerum taxab de ko mucc ak yiw nu raw ay ta ñepp lor saal mu ci neegu cant bo fete ñi ngeerum taxab de ko mucc ak yiw nu raw ay ta ñepp lor serigne bi nawami cant ak barke dal di ñew ba gañ tax gi naat ak xol yi do fekke aw maral sa jëm ji le tax ay du ñew yalla yow la rus rusul kula moy yow dong naté du ci sumbu gal li le tax mana yar nang fi yag te saw yaram di sét dak wër ngay may digal ñepp kay deegal bu lor ne bëret ngir bëgg dik nga dal di jañ ndariñ lu faxit ngir bëgg no raw nga gor ko pil ndariñ dootu raw lor dootu jot kenn li kere jeñal nga lu bon bon yépp faf bett no ki pal wutal nga nu ndomb ak tank ko seena ku palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul ndogal wutal nga nu ndomb ak tank ko seena ku palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul ndogal serign nga bu gën mbolem serign sepp tay fa kep julit ñepp passal no ti tay jowa kay dawal dana boole Touba cant ngir boole ko mu war ku yor may yor moy sant Touba ko war asal dana jowalit mbolem julit ñi fa yawmi am lu faj lor te am yermande set bien seppil maral wi na dañ mbolem ku wop na dal di wir ku ñak na am ko xamni suufi na yekeetil ñu nekk ci kaw suusepp yow la ci yàlla yëg te yow la ci àndal yow la ci xool akay waxal waxal nu fa aslëf ndax mu ubbil nu bunti mbég te taj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral waxal nu fa aslëf ndax mu ubbil nu wunti mbég te taj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral musal nga nu biireg biti fal nga nu doora dem sa dem giidu lor jaajëf ko wàcce añee ca des dëggal jërëjëf sab der rafet na sa tuuma set wéel nag ca firdaw seeki cant mi far galas defar nga sa digg ak yàlla ak yonne nam ba yow defar nga sa digg ak ñépp gën ñépp xëy ni mes bi ngay dem lu dul dem jëkkatul mbay mi lépp ñor ni xom xomas góobee ca des réera bon du tus ku réeree tawat dem gii nga dem ndeka xam la xew du wax lëf lu dul muñ sant yàlla ci lin ci mus ku toggu ba sottal sax lu muy defatee ka wax lu dul yàq yaa sottal bu yàgg si fal te fas bia dina ji sottee sa mbir sotti lépp jub na ngay def ba doo jóg seeti àjjana moo fi sës gërëm yàlla ak yonneen ba rek kan war ci yow ku santul ci yow yonneen ba ak yàlla mat ni mbas dangay bay ba ndaw ñëw woola wàcce la jox la ndam ñu wàcce la bépp coono yow daala wàccu sas di fàttalikub coonoo ki nguur aki santa des ci yow lépp loo daa mus lu dootoo ko dégg bis musal mu ci duniyaa ji nu nekk ba bis ba nuy nuyoo teeki cant ak mbir nga boole nu may lu fés ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga ree nu ree bu kenn gis ci nun ñuy wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu digg ak ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa digg ak du yal nu ba kenn du des
ubal sunu diggal ñepp faaw ba kenn du ñew taw bisa diggal du yel nu ba kenn du def gëm na la ya khutbal wara mbacke ndax te man bawo ma ki docteur ak kole ki ñu kenn xamul gëm na la ya khutbal wara mbacke ndax te man bawo ma ki docteur ak kole ki ñu kenn xamul da nga japp sa raggi xol ak sa yaram di fajj akay mocci baata go ki bon bon te ken yegul ta dakul ngam ak defar sama ay rag fek ko nak te guddal sama fan may ma xiwal ak jubal saxal nga fi man xiwal saxal ma ci seppu sa ci tan tan ngeeram man mi ba aljana ya ma fam musal nga ma ci bon bon musal nga ma ci tawat te nebal nga mak bon gog bu feñal doyo la jëm te boole nga ma kesleb lu may sàmm kay bégal ba ne faama firdaw seeki may donga ngi duggal te boole nga ma kesleb lu may sàmm kay bégal ba ne fi ma firdaw seeki may donga ngi duggal da nga jàpp saa kër gi defar jàpp gee jagal ma far jag samay kër jag lu dul sant kay desul ma sàkkooti ndol len ndax te doo jeele len lëf te bëggoolu dul kay laa ja kay am te doylewul faral dolli mag muccag wirag wër sa gën ngërëm te yokkal ma saafa nii te def ma ku lay jëfal ku lay dox di gonlul faw yow mii akay xëyal ni ngay dox di gonlul mustapha faw akay xëyal doxal saa digag waxte fa kii jinn ak njabar bu nekk ak lu bon lépp ak ku bon man nga lii defal njagam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man fegal njagam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man fegal sëriñ baa ngi yónnee ndaw ci nu boole koo ki mbit bu ndaw loola yeg see ñépp ñeen waaru bit liggéey yewu noo tislaf lu dul xaaru gan ñu gën ñu àndanga nee la yërma day yàlla jépp nag ganug yàlla day wàccee njariñ dàqalor mu dem du maa sum ganug saytaan yàll na ko yàlla fet ku ñëw faj sa lor yit lay njariñ sax fi yow di jub du maa sum ka ñëw fab say njariñ xañ la jàmm tej soril nañu nug caytaane faw wag lu koy xisaw fegal nañu nug ragg ak jibar lépp faf na jat bu saytaane ne ñokket ñu fil ko mu moynu nun bu yërmaande ne ñokket ñu jañ ci sunuy wa nag bu saytaane ne ñokket ñu fil ko mu moynu nun bu yërmaande ne ñokket ñu jañ ci sunuy wa nag sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lu jag moomaloo gis moomu moo teenu diglu ko sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lu jag moomaloo gis moomu moo teenu diglu ko saxaaray ndigal jug ñëw fa gaaram ba moonu war di digloo ko muñtey sant yàlla ba dugg ko ku dugg ndigal jot gaaya duggul te teel a xëy ndigal yow ndigal yàkkam ti day xaña ndamba ko samay mbira ngi saa jëmma ngi sama lépp ngi ma jëbbal sëriñ bi yàll na fab lépp saytu ko te yàll na nu baaxal ñag nu dàkkul nu lépp lëf lu baaxul fegal nu jëm ci loo xam ni tannu ko te yàll na nu xëy fees ak lu ñëpp ni ngee ja am te fees ak cofee la gëm gudul dañ du rekkiku nenaa ca samag def ak samag bàyyi ak samag bañ ak sama bëgg ak bopp ngir yàlla dénk ko def ak bàyyi ak bëgg ak bañ ak lu ma man di def na tukkee ci moom ak pàggutee fam nu ànd ko lu may def na def loo xam ni moo ma ca may ndigal lu may sànni nay loo xam ni moo ma ni sànni ko bulëf ne ci man mukkit lu dul lu mu def ci man te naa sax ci mboolem lépp loo xam ni saf na ko bulëf jëm ci man mukkit lu dul loo gërëm bu wér bu may jëm ci seen nas njëf lu dul jëf ju ràññiku tiraanga nanuy wër kapp ak mucc faw nag torax te nanuy teggee ka dand nu dand ko dugal naa samoo nit ñëpp ak sama jëmm ji ci gaaluk sëriñ tuubaa gi yow yàlla seere ko musal nu musal mboolem sunu nit ci jëpp lor
te def nu ñu lay deglo ka sant ka doliku ku muy bëggate yam wen ay bu ko yëkkate naka ku ci bopam yam ca kep mu recc ko ta kuy fexe cantang bi ci nu yal na dal di bëgg ta jëss lu ko dolik cant ak mbëgg ba soññi ko liggéñ ak li nebbo ngogu xam nga lu nekk yow ku dof rek dal koy def ku wax it nga dajji ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nekk ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nekk ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko dam wara bolo fa xaru de te jox seri bu mag bi lu ni taxé ke jende wata ki fas dano wara bolo fa xaru de te jox seri bu mag bi lu ni taxé ke jende wata ki fas mu jëndal mu ci tax ak wata ki fas ak njariñ ci aljana li gën nay ci sey yef te do fi dess ku yew da fay def ci sefam joxe dal di wi bu yegge fañuy jëm dal di boole yefam ni ciass ku dof nak da fay boole yefam yep yor gu wir ba xey de yefam dess fi mu dem du fa fekk tous mangul gaay tay ngir gaay tay duñu yokku nit dañuy yak sa dox ak sa yef delu gotti mbass ñi nek fi suuf ak gaañ nek ci taxi kaw fi suusi lañuy xal seeta mujjin ni cepp bis ku nek ca kaw tuubal ta jekk fi suusi yow fi suusi la mbolo mepp jëm si ku daanu rus liggéey yal ba am loo xam ne jar nay wataaki fas te jar jongamaa kii taaxi kaw joxe ñépp gis danaa sàkku man ndimmal ba am ñàkk lépp lëf te sàkkooti ndimmal nag ba fa joxe lépp des sëriñ bi sa raxnus ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fis sëriñ bi sa raxnus ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fis fulal sunu gëm fàggul nu dooleeku fi tuurey musal nu tamay nu pal gu ñuy fedd leeke wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet.

0: Serigne Saliou, assalamu alaykum wa rahmatullah. Mel ni tay mom xet nga xawa tardé way nak alaman du ci top mom dañ lay comprendre jamono ji la.
1: Seigne Bathie ni ko waxe non la tay mom do da jo xaw am retard tout way nak li ñu wax naan jamm pexé way yalla ak ndogalam fori ñu jaaré nak bi nuyu baax di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi nuyu ñëpp waaye di ziar ñëpp waaye nag di yëkkati ab ziar bu mag bu màgg di ko jëgleel Cheikh Mohamedul Moustapha Khalifa général di Mourid waaye tamit di ziaré njabootu Serigne Touba gépp waaye tamit di ziaré Cheikh Serigne Touba yëpp waaye tamit di bëra ziar Serigne Amdi Khady Fall Khalifa général di Baye Fall di ko jox ziar bu mag waaye tamit di ko ñaanal tamit fan gudd ak wér noonu lañ koy ñaanalee tamit mboolem gars yu baax ñëpp. Ni ko Serigne Bathie waxee de tey émission bi ñoo ko waroon a débuté doo waaye nag parfois nga am ay absent yoo xam ni moom moo lay motivé ndax comme niñ ko waxee rek soxlay adduna yi moom moo vie bi ñoo àndal daanaka parfois nga koy suba am ay ndog yoo xam ni mënul ñàkk faaw ngay am ay mourada yooyu doxee jëmee ci biir nit ñi. Bu ko defee kon loolu rek waraloon tey jii ñu xaw a tardé bu ko defee waaye nag ñëw nañ ànd ga ak Serigne Bathie bu ko defee incha allahu taala comme ni mu ko waxee rek ñu mën a continuer wayal liggéey bi ci programme ba ma am solo bi incha allahu taala.
0: Jërëjëf Serigne Saliou Fall am na solo nuyoo bi am na solo lool. Serigne Saliou moom lañ bokkal di amal waxtaan njariñ ci wàllu wér gu yaram santé avant tout gis ngeen yéen i géeyu bàyyi xel maadi bu jot bu 21 jotee ba 21h30 mu nekk waxtaan woo xamante ni bu nu ko defee ba noppi fenn fu nekk nit dina fi wootee ci sunu ay numéro téléphone ci numéro cabine yi rafetlu liggéey bi bu baax a baax a baax ndax nit nag dañuy wax ne santé avant tout boo koy tekk ci wolof nag mooy wér balaa dara voilà te mu nekk loo xamante ne am na solo macha allah. Kon tey dinañ waxtaan dama koy bàyyee nag tey ponk yi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee tey moom mooy andi lool waaw ma ko defee nag mën ma amal samay laaj rek di ko jëmale ci moom waaye nañ leen ko waxee woon ci jugé bu njëkk bi toujours rek mooy lu jëm ci ancien garage bi delloo gi nga xamante ni tey jii Serigne Touba Cheikh Moustapha Mbacke Khalifa général de Mourid daal na koy delloo njabootu Serigne Abdourahmane Mbacke bi ñu war faa amal nag benn centre commercial boo xamante ni bitse bi toll na ci 2 milliards yu toftal loolu nag mu nekk centre boo xamante ni bu yeggee tey njëriñul ñëpp lay doon njëriñul waa dëkk bépp lay doon ndax ña fa nekkoon itam doon yaxandu te bëgg a fa ay place ci condition yi nga xamante ni moom la ji di wéy wax buñ si àggee dem soxna yàlla te bëgg te ku ci bëgg ak te tënku ci sart yooyu di nga fa mën a amal place waaw. Xam nañ ne Serigne Djiri dina dugg si léegi ci kanam daañu ànd comme ni ñu ko waxee woon léegi ci lenn ci njabootuk waa kër Serigne Abdourahmane yi ñoom itam daañu dugg joxe seen ay leeral bu baax a baax a baax waaye ba lay boobu itam bëgg nañ ay dégtal leen ay ñenn ci ñoo xamante ni vraiment wax dëgg yàlla affaire bi bi mu amee itam ca bërëb ba lañ leen liggéeyee waaye ñu rafetlu ko lool amuñ ci lenn loo xamante ni wax nañ ko loo xamee ne ni dafay indi xol yu tàng waaye noonee la amee nag yeneen nit yoo xam ne it safaan ba lañ waxee ñoom te ñu xam ne njabootu ko borom daaru moo di nekk fi ci Touba daaru naan ñëpp benn lañ ñëpp benn lañ waaw koo ci gis rek gis nga morom ji. Kon boo commencé yenn kàddu yi nga di ko yëkkati di wax ne bi fi sëñ bi di nekk dañoo bàyyi woon ñu nekkoon suñu jàmm nekk suñu salaam waaye bi fi sëñ bi jugee lañu commencé sonal yu mel noonu yaa ngi menacé ay nit te xamul ne sëñ bi bàyyi gi mën fi bàyyi woon dafa cee àndoon ñoom ñoo taxoon sëñ bi mën leen fi bàyyi ndax sëñ bi da ko bokkoon ak ñoom waaye nag ginnaaw mooy kilifa dëkk bi waawam waaw yi ñëpp la déetam déeti ñëpp la kon ñoom ñëpp benn lañ waaye nag loo ànd nga dëkk ci yëfi jàmbur lu mu yàgg yàgg borom da koy soxla bu ko borom soxlaa nag wax dëgg yàlla da nga leem borom dëkk bi ki moom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Moustapha Mbacke moo ko yëkkati delloo leen ko dañoo leen ko àbboo asamaan nag wax dëgg yàlla koo xamante ni itam gan rek nga da nga fay ñëw kon ñu xamee ko noonu bu baax a baax a baax voilà bu fekkee Serigne Saliou foofu am na sax loo ci dugal tuuti ma bàyyi la nga dugal sa xalaat ba la may jëm ki nga xam ne moom moo di Serigne Djidi Baye. voilà moy sisé bi ma dougalon légui rek lu jëm ci walu ancien garage bi ba dañu ñëw ci liggéey bi tout mom la doon wax tout dama wara jël Djili Bey ñëw bu ko défé mom Seigne Kossom Baké moko bi yabalon ci terrain bi dalé Seigne Kossom Baké la nekk fi ci xaw gi mom la Seigne bi yabalon mu doon nekkon ci digënté sous-préfet ak wa garage bi moy ñi fi doon liggéey di daan seen doolé di amal ak ñom waxtabaay doxale ko digënté ko jabaru Seigne Abdourahmane gi encore ngir rek ñuy amal li nga xam modi médiation xam nga nit yi nekk ci place fukki at nga xey xey bëgg fa juggé xey xey bëgg fa juggé bu ngi waxé nak ñom ñiko mom annoncé nañ la waxtaan nañu yow jox nañ la ay rendez-vous yu bari wala muy faussé waye lima bëgg wax moy nga nekk ci place bëgg xey xey juggé fa no itam xam nga lo day metti mo tax fa waxtaan am voilà ñu xamni dëkk bi dal dëkk Seigne Touba waye nak Seigne Touba dafa am ci dëkk bi ay cër yo xamanteni da ko sédalé kenn ku ci nek ak lim la jox ak li nga yello ak li nga mom momé lu jambour nak boko yoré bo la nga nek fa ñu andoko itam bu borom soxla santal ko jaajeufal ko moy li nga xamanteni mom mo ci war waye nak da ci am ño xamanteni wax deug yalla sant nañ bu baax sëriñ bi delal nañ ko seen barap ñaanal nañ ko waye am na ño xamanteni safan ba lañ wax ndax am na ci ko xamné néna mom mi ngi ak 400 personnes yo xamanteni dañu def ben mbolo def jebel def sen ben plante bo xamanteni dañ koy plante jabo do Seigne Abdourahmane gi té lool lepp mu nek ay mbir yo xamanteni yu day war la lool dafa jar bo ñëw ci pej mi ñu léral ko ba ñi déglu xamné li moy li ci xew Seigne Saliou loolu waralon tay ji ci sébi ñu bëggoon ko tambalé ci ancien garage bi and ci ak jabo do Seigne Abdourahmane gi ñu dugg ci bir radio bi léral waye and ci Djili Bey mi nga xamné mom la Seigne Kossom Abdourahmane jabalon man nekkon ci digënté préfet ak ñi ki ci garage ak jabotou Seigne Abdourahmane gi di ci amal yene médiation yi
2: Masallah Cheikh Sama li nga wax an solo lol ndax jisu bobu daf di actualité bo xamné comme ni nga waxe actualité sociétale la waye tamit actualité bi nga xamné bi tamit ci bir Touba fi la amé waye tamit fi la xewé ndax ancien garage man dem rek dafa melni dem na fa ñu ko déwé ma ngi gis sax mo melne garage dafa yaatu wat ci man ma gis après sax la am kuma koy lacc fek bobu ma am lu mu fa doon wër ci la ko lajé mo ma dafa melne garage bi dañ koy ñi fi nekkon dañ leena jox sommation dal pour ñu juggé fa affaire mel non waye xeyna déssé won na ma am lenn ci ay information ci comme ñu la démé waye dal lu ci mëna xew moy comme mom Cheikh Mohamed Moutakha delu wat nako njabotu Seigne Abdourahmane gi nga xamni ñom ñoko momone lu ci mëna am rek yaakar na ni ñam momal seen alal buñu démé ba taxawat ni ñom dañoo soxla wa seen alal kon lepp dal danaka ci waxtaan rek mom la uppé nak souvent problème yu mënni amé rek danaka ñaari bolok ñoy am ñi dañuy taxaw fi and d'accord ci waye ñaan ñi tamit mëna ñu am benen façon gis gis té danaka lepp comme ñabatu Seigne Touba la waye tamit ñepp tamit ñafa nek nak ancien garage yaakar na ñafa nek defa liggéey ku ci nek yaakar na ni sa pass pass waye sa ngëngëm waye sa bëgg bëgg tamit ak sa gis gis lepp danaka ci Seigne Touba la jëm waye tamit dang fa nek di liggéey di jaam yalla waye tamit di am lo yobbu sa kër waye tamit bu Seigne bi laaje nga mëna jëfandiko kon yaakar na ni même njabot gi ki di fay bu ndeme ba soxla ko it goma ni xeyna jamono du ñak ne mo dox ba yegg fofu wala xeyna comme niko Seigne Mbacke waxe dem nañ ba am ay projet yu yaatu yo xamni gis nañ ni warna gëna mo gëna mëna amel yorow ndax fimu tollu ndax ku ne xam na ni ancien garage bi tamit danaka nim mel mom xeyna commencement ba wala xeyna projet bu ñak ko taxawaye sa so fa demé mom di nga xamni fi amna leneen lo xamni ni xeyna mënu fe ñak xeyna day yag wala mo xam kañ lay doon rek waye di nga xamni fi mom projet di la fi am ndax comme ni Seigne Mbacke mi waxon ni mbassal nako fa deg sax ñu ni amon na ay mbébét yo xamni ni mom lañ ci bëggona waaj pour def ko après biñu délogé garage bi indi ko fi ci garage bu pès bi kon lolu ñi nga xamni manam dañoo def ben mouvement and attack xeyna ngir bëgg yëngal wala ñu am benen façon taxaway bu defé li nga xamni mom lañ leen ci jox ci comme ay conseil moy ñu tek lool ci suuf te jema fexé dem gisante ak ñi nga xamni moy kilifa yi jema tok waxtaan ak mom alamiable ndax loolu yaakar na ni moy yoon bi gëna gaaw waye tamit moy yoon bi gëna yomb ndax su boba ak déggo mën na am waye tamit ak jafé jafé tamit mën na ci baña am kon loolu mom lañuy diggal képp ko xamné xeyna ya ngi ñuy dégg tay xeyna li ñuy wax safla wala nga ci bayyi xel inshallah taala gis bobu rek mom lañu ci am ci côté bobu non dal inshallah rabbi suñu sam
0: jeri jeuf serigne saliw kon ñoo ngi ci ligne bi and ak serigne abdou jamil makki abdourahman kay serigne ñu ngi lay nuyu
3: assalamu
2: alaykum alaykum assalam wa rahmatullah
3: suñu sam ma gëj ñu ngi lay nuyu bu baax
0: ci ngay fay makki ballo
3: ma ngi ni sa waji ki nga nekkal non
0: serigne saliw fall
3: Serigne Saliw Fall
2: na serigne ñu ngi dal ziar bu baax ak alhamdulillah
3: di ñu ngi gërëm nak bu baax nak di sant bu baax di tambali sama ñu serigne mun taxam rek ñi nga xamni moy fi khalifa cheikh ahmed bamba khadim rasoul bu lolu jalle te ñi ni sunu bay bu sunu wajur wax serigne khalif mbacke ñi xamni mo fi nekkal nane cheikh ahmed ibrahim bu lolu jalle ñi ni sunu khalifa Serigne Abdourahman ñu koy wax naan téne biray ñu koy wax Serigne Kossa Mbacké ko ñaanal yag ci teyer ñaanal len magam ja magam ju baax ji fi gëddo bu yagul yalla yok leeram yalla yërm ko ci jéggal ñi Serigne Mbacké dafa sa bu loolu jallé nak ma sama gëdë ga ñun di sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax ci waxtaan yi nga def daru man nan xam nga daru man nan man Cheikh Ibrahim ni ko waxe ci djelbi bi deglu na la ni ko borom ni ko Seigne Touba sant won borom daru santal ko ni ko sante tamit dina bi mu dem Bakka Kadior ni ko waxe lepp deugul dina bi mu sante daru mo xati 1912 gannaaw bi nak ñu nebe 1944 le sama baye Seigne Abdourahmane santat dekk dekk la ci deglu Seigne Mourou Moustapha Mourou Sama moko joxon digal fekk bobu da joge daru mohati yow Touba waxtan ci Seigne Mbacké bu Seigne Mbacké bu Senegal dañ ci waxtan ak Seigne Mourou Moustapha Seigne Mourou Moustapha ci ay fan den gis mu xeyna ko dal sante bobu nga wax dal moy dekkal ci dekk baye bi dal ni daru mana fekk bobu daru mana dafa genn jox fa aw fas fas fa sax neen tafar la tudon comme nan moko waxe ci Abdou Ndiaye sante kon yo ron 1944 la ko sama baye santia kon buñ fi nekké ba ndëg ni Seigne Abdourahmane tok ci 1944 ba 1972 février 72 mu nelaw baye ci Seigne Modou Mbacké Seigne Modou Mbacké nek ci 1972 ba 2001 Seigne Mbacké dafa sa nek nak sa Seigne Mbacké dafa sa nek 2001 ba 2026 ci wér koor yi yalla yalla yërm ñu déggul
2: Allah
3: Seigne Kossa Mbacké mi fi nekk nak di nit ku baax di nit ku sel nit ku jup nit ku baax baax mo Seigne Mbacké dafa sar ay danaka seen magante amu solo am na juroom benn yar lay toll kon ku na xamne na mag la setti borom daar yi dana doon mag ci la bokku tay ni ko ci mag bari wu kon mu nekk ci dëkk bi dëkk bo xamne yow Seigne Kossa Mbacké ni fi nekk bayam ko sant 1944 ben way jëgë fi di wax bay wax di jaaro walé ay wax yo xamne yow danaka yow yow ngi koy wax amulo ben jariñ amul neuf yow ci sëriñ mu ne ko jëgë so amulo ko jariñ bu nak di wax sëriñu kenen da am yo xamanteni ni wax ab talib wu ko def ndax di jaaro walé di wax di jaara di lo xamne jaadu lolou ëpp na def ay nak lu way rendi sa loxolay nak den defalu ten lu way def sa bop te ko wax de lolou mu wax sa ngir bu ko tuubal man na yalla man nako won fi ci aduna bala mi faat waye nak yalla dogal na seigne gili be ni nga xamne nuri satih la bëgg serignum lol bëgg ndebal seigne rahman lol mom de jëfëne ci jëf yo xamne wax yalla ñepp ko rafet top digal bayyi téré ba taxna koku ñooñu doon wax lool ñu ñepp ñewaan ni ci garage fañ ko waxoon tuup maangi ngi di woy ni